Moremore bungusese, maika muse, maika ngo ex ka FM ke khunga ne kang. Ntungwiga masa ka jawa dia Philippines 3 verse 13 ni. Makusanga ora sa tuwi jawa kang. Mitchesing, mitansing. Philippines 3 ak pang ngamana kwe maktua kwe maji tua ya wa chili. Ya ye paling ngwa maktungji wa tam kwe di maji tua chit kao. Masa kwe ta kwe kan ee tene ne maktua o. Kawise ka e paling ngwa mong huna uwa ka kaisin ka gai kang. Kacit kau kama ke o peringwa mong huna ngkam kacil gen oi kamu ya chi kagak toko kagang masa dawe kwa hong ngabe huk tua wacit chili ke yoya kai kam ke kam cho don le ang wacit tua ya he don ngabe le ta wacit tua mai da kato ya yoya kato mu peringwa kung ngabe huna kacit kau ngkam kacil gen oi gen masa dawe kau se kama sa wa Kunun of Hutte, Kawisaka, a Kunisat, eh? My Sunday government, Nagatitrao, Kaim Keo, a map on the Kunkrao, a mawa, Vipangala Krao, Kawisaka, San Kwang Vika, Yat Grunka, Yat Grand Hanging, Tunghua U, Yat Tram Dama, our Nagatilika, hit away game. Kai Pringam, my Tram, Kai Pringam, Musis, I sing, he Tram, a Uam, Huana, Kachilika, he. Dhuwa ke kamkamung, thwa jalang ke dhuwa kamkamung. Ta wala ma tumkara vandila. Dhuwa juba, jwa kaa ka wuse ka jiko kawa ngula sa wuse juwa, jwa kaa ke wala ya ng, ta pringa wa tum kwa sangwa ju. Juba, jwa tu anye wa ngula ya kula kao wa jwa guwa ya tinwa a, ta ju kamara kwe angwa ya kula kao. Jwa tu ngkham, thwa chiri ka he kawege, ke kukwa kaka ang, wu shim ka jala shim. Amen.

0: Exka.
1: Yawa yanje.
2: Ha. Pyororo. Ya ya ha ti ye thu ye te. Ka ti kai. Me ka khwe to to khwe. Me ka khwe to khwe be. No ti gwisa mama shi. Taba mkwa te te te. Taba mkwa imatikum, mama shi mkwa imatikum, mba mkwa imatikum, nde shi mkwa imatikum. Ta te te kuri shi kum mang uiko, chew mang uiko, denga mang shoko mama ji gwa mka tauko. Ta kuke unwa ko kya kwa te ko gya imko kya ye kunimko ae ta ko te te ya kuri ya cha ti ngama sa. Cha ya kapiro ro cha ya hati ya kati. Te kenyama ko tem tem ngem te ya ma. Ngum a kani ma ngum ma hi. Ngum yoka sha ma. Khom ke ma umma ta ngum a ngum ma hi kani ma. Ngam kanim no man ki te ta kun ta kun a tiu ti mungwe ko je cha ti shwere ma sha. Cha mo ti no cha gi toa ta ko cha ngat ta ka cha mko ni kui ma cha ko ma teo ka cha si chi ya ho. Ta ko ho ma cha hi om a mungwa ko ana ko chin cha a yoro kwa te no mba hi ngi kwa hi kla cha ni. Ku ni kwa mdao cha kla hi kwe. Chin de mka ka ma cha kla hi kwe. Kuni tu amdam, kwa tu amdam, kia ma macha kai ku. Kia he ko di kai ko ko kui. Kara mta macha kai ku. Ata tue, ata ko ko matene, chak umberi, ata chak ako no, ata kuye. Ta kai ko kia, taba ito te, kumba ito te, hakuri he. Ai kiri di kuri te te te. Kuni ma, si kuye tungwe, yakai. Guim ka kere di ma, yakai. Te gama te hoi. Nam ko kom oi te ma te gam ki nga ama nu twa cha ka te cha ka ku ni cha ka du cha ka ngya be ho nga a a ngya be ho a oi ta ta ma tu nga nga ho to be a twa ma te ma khai ma a ho jom tu nga ma ku ni mja yi ko ma guru ma te te gam ki cha kya re ko ye che ko ka a ko yem te gam ki a ki kha te ga ta cha ko ma te ma twa ba ni twa ba nga ong ge be twa ba ma ka ka ra ta ba ku tha te ko kha ni ki kha ki ke bi ke bi ka ra kha ko na te ga kha ta te ko un wa tam twa ma nga o ma nga o ma ma ma ji hwa hwa ra ko ta o ta ko na nga o ma ka ye ndu yi bu nu ma ka ye kunim ndam chamo ke ma kunim kai ma khuma go no a kunim anja kya ye gaim ko ku ta ko ka no inja kuwe nja che no kya ye ta te te am kuri ma keri keri keri keri keri ta ba ki te te ma dikuto mtum ka te te ta cham ta tum ku ya tem khuma cha ko chao ta ku ku ya tem khuma cha ko cha angoro be kum kum ko cha angurbe cha chei tem khoma sha no cha shu wa shi gwe no yak cha chei te no khoji ko ka cha yak te te ta kam uma un te no cha tsaye he eta kuni to akiam ne ta kara ka cha tsaye cha ti ya kwa be kim ki cha ko yete no a to un wa ko ti ku ta o ta shi ji a un wa ko ti ku u ya khone cha am e kam ke cha kim ki ko no be ma ke khai ko to khai a shi ti ma ki denga te uma ya jo ka wuri di ma ya na o tom di ma ya shu jere di ma ya te ko kai wuri ma ya te ko ama na mo iko te te ta kam kya yin kara te te ta angoro mahambe aku mahambe kom ko iku ko kai ku ko ta kom che tem ko mata no ata ha ja on wa te gai ko ma no chi onwe kwa ta ma ta ho ke no on wa ho ke no gai ko ma cha on sha no ja nya ma kwa ti ti ko chi ye te kuno cha nya ma he be ta ko no kwa ta ma ma ko ko ke ri ma ya ko cha ko ka ta ko no ke u tu ni ta me ko mo ma cha no m ka cha am be ma ku wa kwa ko no ku ta ho am na ko ke no ja cha ma cha ke ka ja ke ka ti ko am du im bono no bono kom no kom am duim ka tim a te te ta ma pyeroroe Tiyan, karata kono ngam kwa kwa machako karakoyo chamo tine kwi kwa matine si oma ngu makaye. Tiko ngu ama ngome, kami ngu makaye.

0: Amingum ngume tikwa mdamingum amki khaw cha cha kakwe ta khon aki cha tloe nga etswa ta ko uno thuga cha tano amsham ta ma cha qasha na go gelino cha tana ko uno kunitswa ma cha itsonwa kwe cha siye ko dini ma tsawa kwe chinde cha tsawa kwe wanda cha tsonwa kwe cha tsonwa kwe cha tla hem khum tswi mana go cha yaka am khoma no am chrei ko tiko tsai ko tiko hin am shum ngakwe aki ntwa am shum ngam wanda am aki ngai ntwa no am chama qhabo no atatsa ngekwe no kaphu dinima atara gwinu awe tano ku tatsa ngam un e ma tsa tsuya un ta ku cam e ma tsa tsuya un ta go khali na go tsa wo ja e kotano tsa o di go je tsuwo ya no am khan un khwena khana te ko am go ma tsa ngakwe ori aka ta go te no huwa khoi amna tota janam ta khono haita janasha wanda khono tongwe wa gondo tito mkhoma gondo ma tongwe go wanda ma khoi no ga khono tsa saono tsong tongwe khoi no tsa saono kama tsono ga khono ta ga kwe tsawe ama ka te un kwa te go ke ma dini khu awe te ke u ma te ma khwe ke u mta tsa ko ma tsoma go ba ma ta go hem ke u ama akome am teu manga yin am da hatte ko te ngo ko te tam khoma tyai karaham be natima twa ga gba ko ma oi be te te ta khamba tyai kara dikutumka e ka nge ka ya phereno cha nge ki ndo cha na ko ngo ko ko ngo ko nge ki cha nge te ta khringo e go tsa mo ba nge ti e ka te ta cha mo no cha oro cha na go ta ko cha ta no ku ngo go nge ki cha sino nge am tum kita ma cha nube aga cha ui kuta cha kain kwa ku aga cha ta kwa kupa aga. Am ekwa ta mi kwa shom aga em nam tum kita ma cha ya nube jam ta ma cha shibe. Ata te ta piro re te ta pte ma koma ko di kutum ka. Hampe na tiku ma shobe kuma. Ta te ta.
1: Deu tiri garoti, deu kwenji ne deu doji, de anakwa tinka ya kreikam siki, ekska FM siki.

Siebe ire ama go ha xka fm game bambara ga go kekete na di marits bere go bori e swere ma ateramma polisa na taxi fer enigeng je en a karatingo ina tlwa isinu ina o jao je dance ta khang e si ka nga o kungu go kwa ha kungutama tui tui ya ngu si ki ngu ngu omba pira na ngu ngi din kwe na o go he a e si ki te gu ta tlere kwe hima grupu je ngu kwe te je ngu ngu omba pira na na omu tetu Down with Aqua in South Africa, Gitina, a Sibere Hango, a Mue.

0: ra go di go he se ko aba se go itama mo si o taxi rati he santa ko pretoria ke police tsonse xa e kwa ding no tsheshi ka nqwa ma de commissaire se police de a puleng di bane nga di sino kana taxi a o khwena a xa kara dingo ina a be am tsemki ta go nqwa ka jingo dawa ina te iti go e ina go tswabe ta Dear Ark at the comma Jordan Hill Lewis nga tisino hambe go kwe a rekaren grupu a go e ateho tati ango sit Africa ki ngo tuye kwe a ngo arahu ka di ama. Hill Lewis ata kwe ya tiw kat nga ui si ka ngo kai ku a te ti ka ngo ngay tui tui si dertak yuni ki hisenta ngo awasi te tam si kama. Hill Lewis nga tisino hong kwe na o tung tao jina ku uji go ngebe senwe khui ko tsun khwende ki ta ko te ko tsai be tam dri dimboronga khwe a go e ko kya ngwe di a go to ka e ko thia khwe a ko tsa o di ta jumpa si ta ki di lokasi Cleveland ki e si ka Johannesburg si di ka e ka khwe e ki te gwe ma 13 di khwe a o din 14 na kunwa hi tsa o ko ngwe si nyam o ki te hi kim Dri kwe kwa le shutu ka kwa kwa densta ka e shika kwa mai mai ta ki te lokasi ki kwe kwa kia mwiti ma. Tui hamburu ka kwa maang an tia di go kao a am ae ki shi ko wei tim. Buri shi wikiri we bora hema. Bafana bafana sonda ka e nyeke iri ka Los Angeles ki Canada e se ae kwa gwe go kwa kwa kwa kwa tiki turonde si FIFA kopi go krite kima. South Africa kwa nyam ka di a go tshuwa di a tsuronde di ka a kopi ki yen nol ka South Korea e khuri o khurp a o kri Mexico ki ha kwa o kri na ti ki ma thapelo ma seko go karati drin sista ha community ki no ni a borashi wina iti ka bafana bafana ha ek eto e ti fo ka burui khurp a ki shwisha na ko go tam ka burui ki siya ti ta go tshuwa di a ronde tushi ukam Canada go tui khae a ngoji jamana kare a kopie hi o te ji tsam kara khuru bie ke khiri na ti a kwa a Switzerland dik e wina ti kim. Sheveri bori siu khiri o khae a hen khawana khal tui bori e te keke se ngi tsam ak iri hek ama ko yom.
1: Siwa ngam dik kondri manten nga SKFM nga ngimita ngako kumang ka ngamik ngade flits nongi daman ngambu sa SKFM. Polisi a gitu gita ngo taxi for ina kang gitu gita kamsun ta pangan ngo din sta gwe kang sa sing yelen gulen ngi tu tu ta kang sa tu tu ka kanu sing gi ng he tu kwen kula passport sing gi usi di u kang sa sing ta betelan ko kisi ng he kula kanu sing ng set africa sa tu di kain di wing ngulen ta nasnala taxi rating wa santa ko ke pretoria kuna ke polisi gitu kwe jangu gi ngo ko ke kwa nasnala ko aku mesari si Poling dimpan kita tentang deteksi sengketa seng, tak kira seng suatu kecik gue, cik kau kondisi saya kita patut mengkecil sekarang kondisi. Dia lahir a Gordon Lewis yang kekerupu, ia bisa seng datang seng ang, dah suatu kecik kuat gengsi negi aset Afrika kekuan dia Lewis yang kekawa fasih wengkang naskir negi hana kita tu kekagang kondisi dar tak kijuni, ngah mufasih kekuan dah Lewis itu cugi dan ngakui kinho kau cius sekarang ngah suatu kecik ngah cing kusinya okey kinho gani kuna. Tiap kadri sih mungkin amakan dia kita kau kekagang kondisi jumpa sekarang kau ngi Kevin. Ke kala kang Jonas berkhunas ga hung da chung i go fu gan ng i de hartin ki kau i fiartin sa kong ku ki tra ng na ke ka chung di dri ya ti kan li su tu ye din sta go ski ngi ki ko mai ga ni kona kang ski ngi ti kom gan dia ni kon ni mu se ona ngo va la ki kom ga chu kuna da ste ni gi dan ngi ki ko ng ki fa si bola bafana bafana On jalan krim esok nak aduh ini kerja kita di Los Angeles ini, karena dah sangat kuat aku ini, kang engkau kuki kongsi grafik yang mungkin kau buat kita. Setelah fikir ir terkir kang ya kang aku bukan lagi begini, ke ini naloi bukti kasih Korea ke last aku buka ke Mexico mungkin kau tebelu masih kau he wasit Afrika cak boleh cak kau ke manita kaya dri ancestor manita kan kau Vini ka ang hasang bafana bafani gafir di khrupu ake ki tuidi gatiwi di ki gani ka ang ki vini ta Canada saag di tu gita ng kakwe ki kwa ang ta tuidi khrupu khrup biya yi ng chwek ang kwa ang iki yi ng dopa Switzerland gani ka ang kong mi nga ake siwifang kolat kum akhiri usang kong mi SKFM

tsama ag ide ka mogwa XK FMG bori eshora ma dira marats berehom bunga kwen atema de trek amhe march and march nga de sinu aku a stora di kwant a anakwe di domye di gwi ho a tesenwe ta ngi ngushi ki tui tui si ngi omba pira na ngi ki ta ngi kwa kwen a shi te gwi kim ngi tui tui e denstak e dertak yuni ka tesena gwi nung grupo e khabana khang a karada sinu kehen o muteto ngi ki ta ngi kwa kwen a go ngitsam khae de o ngwa ga tswata di no e ta tshino gana o tetwe je gana khomka go engye hurumende na go ngimboronga e o motetwe ngwe ana go tekwe e go qete ye go benum etekwe a march and march si di a Jacinta Gombese Zuma nga da sinike organisasi ji a khama vie ke si tetwe ki te go ji do kwi etike na hati sino o a ga tetwe go tam Premier Mkwazulu Natal si uma Thami Ntuli nga desino taong ka ikua kwen amukundai ki ngo chinu khana uunji uka khana kiare seta ikua kati na kehenk e dieko antia na hwadetama. Mukunda he na uunwe ete maatin kwenang an kumkarate

0: go jawate tsin khwena go ji ate go sesa ko mosa a ta khono besa jika malawi ka an an qere ditema departement de benelanse saga ko henya ma ko 8 dise de khwen malawi khwen pepa je mo ko 22 besa jika an a chare karatema nduli nxa de khamango ka an ka de khwan tsan ti ya khwen der ban no peter maritzberg ki qaye de na mukuda si cha ji ga tsunja o ji ka qwa no shi ta de dam Tuching group pun aha tato kai tema vusmusi ket matlala esika bismisi edimboronga kai to hofok eki pretoria gite gwe am kahe wika esika ngin kun sestin kwen am to ewek ai kwan kwen se ngo kwaku kai ti gim kahe kunga te tender ati wonet ahan tundak melundaran di a polisa na matskape si medike 24 siki karain gim ngin to ewek ai kwan kwen giti ha wunshim polisi komisari sima fani masemola takhona tia cuco police nam musiki kwakhe amane tsai ka go trek ame u ka nga di sino tsai go jimatlala a te martin khona se tse ya kara ga kongwa te tamaga ana a kara tive go doko a matlala no nfg na hiya go tire tam borishi u khere o he borahema bafana bafana kwa sonda ga thu ne ga irika los angeles ki canada se tsai kwa gwe ni ronde 20 erta ga kwe ki fifa copy mo di tsare go iya de game South Africa nyam ka di ak e hinse na be kwa ngo grupu wo kriji a tshuwa ding go atwa u ka tsese ka yenal ka South Korea e ha kwa khuri o group a wo kri Mexico ki ngo wina di game tapelo maseko South Africa si go e drin sister ka community go karati no ngi wina sika ba fana ngo fo ka buru ka tsoeti ya group a ki shushena ko tsam ka buru ki si ya ti ta ko ngata hin sika go tshuwa go round of 32 si ka nge kwa tim ah iri bori si khere o ga a he ga bana ga tsu bori ete ke ke gwe tsa metin ire tsa magoyom
1: ah ngom di kondri menten ga ska fm den mitang ka min de flit sino nge match ke matsi tik de tik tik ka nge ya ga se ke khamso u ti krisi ka kone sa ngol nge de tik ka sa tu ke ko krisi kula kanu si nge ya passport is in the 80s and the wing will get quite a duty gang at Dinstag at the attack in Juni. Group pushing the two get a sing u tip got clean going cooler tennis and even we do work on the datum sense. But link at a go she can't do the clickers and yeah. No sing kicked in it comes in cut a chicken his ha o layer sing a much too much we jackinta and kobe se zoom again. Okay, or can see the two get a sing the duty clicker gear will in the quantum gas at good come with that. Primera kwa jul natali wa tamim tulu kundan ngi bet talan ki kausin un provinsi gani ka ngi tsugin kamsin ujala i egitiv seka ang ka u ngule ng provinsi nasnala wi ngi tsugida panga kamuk ngi sing ngi tkosin di uwe ngule sing kwa ngi besa kika ngi diwa wa malawi kwa ng departamena belan sisa ka wa ngi tsugida sa kwa ngi kage ekwi ah dey sindi ya berkrisi ngi malawi wa i ngi tsugasin besa ka tiyun tunda ngi tsugida stiri diwi tulu kundan ngi tkosin ngi Sikit kasi kang derban kipi termaris berkhim kesu sing provinsi ang gaya kwa. So cing ngawat kla ngavusi mazi keti manjala kala kang kesu cung agi Pretoria of gan kita kang ngawat kula kula sesti nang kiri ngawat ngas kla ngasui ta yak tiri ngunan ngawake ekim kula ngawatu onortin akan tunak milyun randi polisa mali bongkang maskapai ingkit agi sibitala ngaf 24 hours kya gaya kwa. Kau sekarang sudah sing polis agama saya risa fani musumolo, itu segi aku internasionala, lak aku sing terkesan sing umkane kang sudah sing mantala, ke ingan gol kamu kaya, ya sing tetu kejala sing, ke umkane kuna kang he, setengah hang mantala sa envy, he amaku itu nak kulim kulim ngek aku, pasti, bola, bafana sonda kaki nihir ke Los Angeles sih gang mau Canada, kang he gece kong FIFA World Cup kan ka set Africa ig ir te kir di kong grupu dan wa ko ng he yang ng kong gani ka nta I na ke vena yen na lo ke set Korea ke sini si gani ka ng ke grupu a ke gani ka ke Mexico ta belo mo se ko ang bola cha ko set Africa na ke khon tu mo ke bola ke mani te ko drin se sta mani te gani ka ng ko se ka ng he veni kang ba fana ke gi do fiar de ke grup a ke tu ke do tu de ke grup gani ka de ga ngam ne kwa ko ngi nga a ke fam ko la kama tinim sam ko ng SKFM

Exka FM 107 over down on Nihatame Artek Omogotago 12 from minutes in Gekarma Wata to Chancellor de Wata Teta, Runama, Kotago Te, Chichi, Kotako Karen, Kotako, Zay, to go in Venus, Hey, to go in Am, Hatamagotako, to come to her anchor again. Tanagota Kwahateka, Kwanajiti, Jimmy, Tevichim, Tan Gumtan, Henguir, Kuera, Karita, How the Tankari Kwanaha, Atsam Kwanasika, Hatawa, and Kumata Hatan, Tati, Ahatan, Kwatakote, Tinka Kwanajim, I'm Otam Kite, Anka, Kahin to take care of Sinakotakwa, Mua Ansinka, Kwanajaji, Abasi, Kuinu, Kwatana, Tati, Tanunata, Iker Hati, Rinata, Iker and Kwahate, Gurkata. Aji ahamu tanagota wa hakuma ansin khaus ka hakufa ne kate khauta ko ne ina ke hexam teki tin ho te uta kun te tak su ik e he te mu ansin ko te kufa ne kar ko dosin na ute tin re khate ek esika nge titi venu na tati an go titi re kare tande ho ti an ka go titi re re titi ver kare ta ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe nu ti muwa gwe ti khara anwa kha abase kwa tawa kama kaya ti ti ntama kano ti inye tuwe ti ti nho kwa inye teta ti huo wo tuwe anja kwa na mkarikana na maa ni kwa miya tuwe ndi wongo ti wo kwa takwa na wati mwa kwa ti anye kwa takwa a kwa mkho ti dikawa na ti dikungu ata ti muwa ana kwa takwa ti koma asensin ti ti ti ti ta tinka kwa nasika na kwa ti ti re ti abase ta tinka isi kata aji ati muwa kwa na kwa kama ati kwa tia anka te hito ti yesu isen ka kwa naji haji tiki ti he ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utreno ti dikere kwa takwa ngana kwa takwa doro kwa takwa hinya kwa takwa abasieta ti abasieta kwa kaika ya kumwa ti kwa inye ti koji jim am im atimo kwa kwa kumka tamji tiki ya wata ya haji no aji natahin kwa aingu na ukujiri kata ti kwa maas na kwa ati ngama ati mkrema na kwa ti dikuto hati treno ti mua kwa ahoji te kwa tia khanjaka ti utre ki tawa go ti a abasi ya go kesu ike ti no ti koma asena go ma kiti ha atano nuna ta igar ti mo ko ta ko ti abasi ta ta khunu ti khaka kha te ko qoma go qom ta tinga tsamika na go be ti ma khaji ya ma ko ta qoma ti re kare khaji ya ma ko ta abasi ya ta ti mo ana ko ta ko ti koma asena ti no nuna ha ata kha

0: Amma ta tsinkara mai da mandafin can ki kuma ta iya.
1: Amano amango me ye kai kana ma kai a chota hinka. Ha tum kana ma tu kita hinka ma ata. Go cha go a me o me ha kite ta hinka kama ma cha go mo wa hinu. Am homa. Ama ham ti a choro hin ha ha ma. Kwana ma em ki cho ma ta. Ata kaum ma jam tren ki ach ngam kana ma am
0: den tuma cha kombeng tuma tie
1: kwe ap kuma ngam ho eno ngam dipumba eno jam

0: di tangua ma chi chiamo cham in sei ho tua di ha ya sei go giorno na ka tua di ha giorno na ai ai ho nam ka am kai te am ki a ta tua tua te kwa wu ku li na hi wu ku li kwa nam ka nem ki hambe a ta wu ku li hambe wu ku li che mu ku li ne ka te he chung ku ku li te no a ka te te ha ma chung ku ku li ma hambe che mu ku li ma cha wu ku li cha cha o ma ko wan ta nu cha yu chin de ji a ka lo kwa cha ya ta ko na o ka cha ya no ha lo ta ko na te ko am hu ma chung wa kwa ta kwa ku ni cha chao shi chong wa ta ta ko kwa ya ka nu ta ko kwa ngwa nu ko am cha ngui ta a ta kwa mo ta am kwa im hum cha am a te te am ngay ka di ma di mo a te kwa ma kai kai le cha ta ko chi cha shi a ho ka te no cha ma ta ko shi Hohe, tita maha, tinge tita kohe. Kwanam ka, nika, ante kili, ante te, ankwana ve, ante te, hama, cheka kala te te, gwen, kwa kwa kwa kai, kama kono, kao, ya hota, nui, tana kwa jia, kao, kwe wate, ante ti, ma yele hono, kao, tana kala hoa hambo, tonji ya, no, ya, kung sha tong tam no cho pi ka tang ka te cho a ta kai te ta am am te te am an che ka ka la te te cha la o ka ku ma te ku ku sha am o ka ku a lu ma ka wa te mu ko ma ka a ta te te ya ma han be lu ma ka ko ma in ki ma lu ma ka wa lu ma ma ki te in ki lu ma te a dui jin koi kuji a jin age em ku ko ma cha la ka we ha kwa e ka la kwa te kwa ku mu di ma ti a chan ge ka ta te ho a ko e te ke li ha
1: ka ngam ram di pa ti ko na ka mo ha ho ti ma tin ta tin ta sa no ka mi ti e te ka
0: gwa am ra bi ka te ma ma gwa am kan ki te kwa ki te a lo ha ben du ka o te a o te he ben ma ka dim ki ma ki a o ma ti ka te ki cha mo wa thoen ko ku ni he ti a he nge en ka ma ngan di ta a ta ko mo wa ko ko ku no am ki ma ki cha mo a go ni ha ma ngan di le ne he ti ngu he ta du shim ki te te ha ve a ta a ta ata tete
1: okay tsantwe nga lo a kha tsantwe tswa tsame ta ko mote di no a kha kha tswa ko bo di tswa tsame ta nge o kana kia
0: ya
1: nne kure kha ko le hela a ga ga ma a go ya ta na swere ma tete
0: ya ana a go we shi a ma ma ya ta swere ma ti a ka shi a kha ta swere ti ma a ta ata a okay ka ri ti a ka ra ta ti ko ma ti nge u ko ga ino a hoji tama ti hi u ku li no a ku tama ha ino ho ka te ko ma gu na ta ki che ka le je ho le ta a ta ya i so
2: te u tsiri ka go tsi te u ku en di no te u do di te ana ko ti ka e ka m si ki x ka fm si ki

0: manje uqhamo kimi indaba shu uma sinake sancinqa qhamo masuwa njengathi uye game ngingisi a da ngike three studio ngike masuwa ngkosi da kawo ngoma shu manje farm ngkosi ngqamakhwe da mitali singiyathi u kabothike wa emosis suge sancinqa masuwa take three ke iqhala ngqinqi ke iqhala da qakinqi ke iqhala da phela ngqaba three kanqinqa qayinqa masuwa ngisa so manje uqhamakhwe xa dibithe ngqama studio ngqinqi game take sike maqa he
1: khalemi ngaja qhamakhwe ithonga igwe ke ike amami hema kitsi etim kisika maqa studio ngqi heti ke lumisa meke ka qhisi ke hema cwa ke ngqi ta maduta jwa qhamakhwe ngqam dalisini ke qale dhangwam ke satsi ke qala program ke uqwa ta ma ama ke qamnye maduta tsa sika manqwa ike studio ngqi ta mdivita ngqe
0: ya ka qoba tinu maduta tuwa ta mtsatsa ngqe ke ka lecima ngqita wa maka twitter mithonga peter kan kujin ngqai ka kom talisin ke tsige enda ho mi gani khuna betalisin coach u khoman ke nga jo program ng nke lung se khisi ka ke wa emoji a mo so khisin ka ba qancinga amanya ke pa nqa qhakisi ngika ka ba qakhu ikolema wa ta bona khwasa u thunqa qincama ya khami aqa kha kha ta ka ba qam ngim gani khuna le tulusi la ka tim de wono ke program ng maqame u sise

Exka FM 107.9 dono nye ge tsa metse ska nye ge ka mo 20 minute jenge karma go tam am on kite a de go ta ka yundu tron an ko di tlhe yesu ye mang go ta kwa antene a ka di ka tsite mtsim tema ga ngama go ta kwa tsi ko di ga di tema ga di ga di ngam sena go ta kwa aba se di ka mo ka ta magano ga kom am tsui tem o ka amitim o ka tsite mo ka ga ta ga Kuro muka tamaka khatu iku nukha anka dike maata cha ngam sena kutakwa abasiya tuk ike maha kama maha kutakwa anka dike anten inen ingu ata tui kha abasiya kutakwa inen ii kha anta tui tekwa taka kurina kurita kha singla ekai kutikwa teka niko tiko muti mkamkino kha anka din maha isi karikata kumtau kha kha ngam sen a isi kakha guye dongo kutakwa ike kumatin kha ngano kwana mqhubu na hi ke khating kwa imam a kha tama tin tamzi kha tam no kha mo sen sino kha tama kha kha a i qhubusi o inwa kha khating a ta go am jo de pap mtsaro kota go kainja kung

Tin ire tlamogwa exka FMK bori eshorama tera marat berehom. Mbunga kwen ate ma tinkanwe march and march nga de shinu aku a chho di cha a na kwe di domia di gwi ho a ngo hise na gobe ngu shiki tui tui si te go a ngo omo teto ngui ki tango kwa kwa rahi di nao aninjam. Tui tui densta derta yuni ka te gwi nung grupo he hawana ha a karata shini kehen o moteto ngui ki tin kwe na ngu cham si kai tin si o ngu ha ngu kwa rahu ta go nga ti sino khana twi twi ji a khom ka gwe angie hrumende na tsewa khom kara jao nya gwe no o muteto nwi ki kana go te go engo hisen ve dam ete ko a march and march a si di adza sin dang go bese zuma nga ti sino ke he organisasi jin kha ma ve ke si twi twi ki te go ji do ku tam he engo she ti kana ha ti go o a ha twi twi gwe dam An kekere bismisi koma na choching grupo ki ete tako kai koma fusimusi ket matlala do ku ango hamamboronga ta statin se hiya kwa ti medike 24 si u turina sire ngomboronga ikima. Ama kwa maeka bismisi e dimboronga kaya to hofo eiki pretoria ki tegwe nuk ango ita ama aki do gwe mboronga a turina ngo hi a na sire di ngawe karakunga kima. Nimboronga ya kungwa te polisi kontra katiwa na ten 28 milyun di a Medicare 24 iki kaa hii ama. Nikai he mwende kwan uika eesi katushi uka kwa kaiti ngo 16 am kwa ewa kai kwa hini kwe na nunga ki polisi komisare sema fani masimola nung o polisa na di oka ama. South Africa si hurumende he bafana bafana e kata ngo atwa wina ta a South Korea e FIFA kopi bora iki tekema. South Africa, Spanya, nyam ka di ango ngom senek eha ngo tuwa ko a khurupo wakiri ji angye te ango iya nol ka hatwa kwiri o khurup a wakiri hatwa wina ati ikima. Rumende nga di sin an tew nisa South Africa kwen akia in kao kara wata ngo Spanya si an kom kara ngo wakiri na ti ama. Mafana bafana si u wuktu bora he sonda katne ui si ka Los Angeles ki Canada ise ngo tam kara atwa khurubie ki khiri na ti kwa se atwa tae kwa gwemu. Borishi wikiriwema. Zimbabwe shi umuteto nyombere wa he, muteto adoro wa

party time wa moso ngase gencamke mmuli ola qomtike tini qwa drin 40 minute ke konke radio xk fm mola gita qom te ola gixame bya fitika ngo program ke ola msinganga tswang mukugika ku ingxika tinqantang chimusi magita kwa jwe qhamo ku obit ndani ke ha program akhe yikixa ku chigige ku ke hana wa mke ulsi magira kwa jwe qhamo ke bunga wa se maya fitika khoma ngoli mukugika ku ngqhuma ke konke radio xk fm igita asika manqomi a elemia ritsli nga mqola sing mafitika nqoka base simgugika kwengxika tinqantang xa donor dakha ma i 25 stay ke June Monday anje ngamke sing kwathi xa mafitika kwa nqo mqo program mqo program magya aku misela nqo wa muli ngagita qomtike ndami i program kanqosi kanga uqhama mgide wi i ngumgani khona dibe ngumgani khona mukugika tutuka kwethu kulu wa waka him hasa wala si mukugika kwe ari gamkokoma ke kong mathisa muku kangoka khisi ka ngiya ukhama dibe ayi ti dibe ayi ngungani khona ke ukhama kho qoshe gita agumi anqa yam ati gamchi ge ya khama mkola ni yi ngiwa journal a program journal program chi de asam program ni kango ka ukhama kula agita wa sankha dilemsi chuzila aka chuqo nga wabunga qashmano yemchu agu angaba ka qhesi ka giya ukhama dilemsi gani kuna mtini a thwisa muku ge ka wi samthwe a timusini lagi chung ta qhigita agu angaba ya atoke mku qhesi program dawa va disan modwiet a program dage a qhawinwa magita kwa jwa kama kubunga wa siya mwa kala gamkuma agi ya siya makawala siya igita siya mangomi a elimia ritzli nga wuli ng atiki nga si kawala chigigi anyam awa mita gani kuna hingha mgita a nakwe na kuwa chi mtini chwa gunga nga kwa mprogram siya gita nga mna nga magi wa gami kikong o yamu kwa chi gami kikong mtini atwisa muku giga kwa kwa nga wabunga chimusi ngira ngwa program ke gang data asa fita dura ti gresa ko program akrutam ke ulang msinga ke ya chang

Como un slave wa musonqa ngisike ncamke mmuli wola qomtike yawufwe ncama konke radio xka fm gita qomtike ke chimusi ko wola gita qhami qomke qwadi qhama mqo program ngike yaqhabisim kaqhisi kangike ke qwake ngqoqo wa mke ndebe ngqe program atshwanqa ke thwisa mukugika kwiqwangqi wakhweni kitske ka ge qhama ko qashaw ke mdewe ngqinqu bani khona wole bishishi ge thoku ge ka kwen a qhama kwe wa andag wan ge dang he tige he dewe ngqin kha shon te tim ge qhama ko qashaw he ka anwe da kham hu mugu ge ka sun u tige ma tu sam ge ka kwe chu wa mdewe ngqinqu wole bishishi u ka dewe ngqinqu wa ka ka ta wa kang he ngege sa wala si bunga chimbui ngtene gege chu agum anga program mwagita sa tiki ke sol pleki municipality team a hotumuku gege konha wa bunga ke sater daha kwa chigge di 720 state june magita sengkwa he duk a kwa akula chukho he si a ujila u manggila kasung ke Newton tawa gani kuna tuarang ngangki ka gani kuna ta kang mata wala mutut gita si akali mwige tom gam ta si ang watu bunggam muku gika kwan hewa ki sater daka di siwin tuendak di jun do a ngako kumang wala si ziri ta kula ati wiki gu gani ohung sing tige mwagya ohe ang watu tam he a khu gaggu kang akamala ge ka kwe wujila wa ka ngege gemi ge kong hima tisha muku ge ka kwe kong hewa bunga ntene gita sung teke puso development mining a project ya ng tene a utin ang awa ngege gang chika kwen ge kwen e bunga a workshop ya ngwese wa kya 5.1 gita sung teke Vers Vengala nge fitika di 23 ke June gita kwa mga gwe ke fitika di nistaka kama ta ako tu uwa di akhen 23 kan wa sondaka kwa nge ako nisa platform ten a bibliotek kwa wako na kukuma ngi khate uke yalfu mugu gyo stela ke belang a tuisa mugu gika tukma ka talam kagika sa u

DJ Bullet xa yamushonxeke ngcamke Molly Ola komti ke yawu fika 40 minute ke konke Radio XK FM Chimbuy Mola gita komke ntini gire kuchu agnwa mko program ya gya komke journal a program Kakrisi gantini gike ngokong wa mke Mko program aga chwa Mke twisa moku gikwa ngwa kwe Ke anjika mchwa ngwa msanka Dwele msi Chuwizila Achu konghi wabunga ya shumanu. Mgi sako ke dole msi aya chu wizila. Akonda sin katwa kwe nalu kama kwea mngole ngu ehe mgi gama. Vanga eksperimenti ankea ukama dole msi awa. Magita sa ngwa uha dewe mheko. Yi nge nghalima ngwa chua tin yari gani. Muku giga chukam wa 14. Dewe ayi fitika tinersi. Tadu kwa dewe nga te kwa lungise nga ufungu ege dole msi chu giga wuzila. Chese nga chese nga kwa kola kininu juhan sasem jusim hila. Chembe dewe kawu kwa kama a 15 yare 16 gula hontinu 18 gani kona. Dewe tadu kwa geta kakwa waha addicted ke dole msi chu wuzila. Kwehe ngaba ke yi sokosun heke bunga hege ngaba kwa kama kwe uti wa dole msi tongi ka ukama ya ng ya ng ya ng kwa awuzila tega tini gita ukama ya chungkosun ya kikasun kagawa ukanda chungta gita kwa angwe u saa kwe kula kula sinta wa kwe giga ng avan kanda wala na wala dawa ng tangkwa tu batu ko atang ngwa angwa yang ngwa tu ka age ngwa angwa chimba ehe tatama ko age ka tsada wa ngi ka angka ng ban si gita ngi si gita si ngi chimba tungki hau jila ka angka ga gya wa hi sa duwa ke ka angka ng sing tek tek to sa khwe ya ki wi tek tek chung ka ga wa ka ngi o tek tek ma nga tang wa da be ngwa a kwa a ngam kwea ya kaka o mwa ya kaka o kaka kasi aga nguya dawa ka ngwe kaka chi ka gu ngwika ungu kwa niko laka si wana mga ka ngwe u kanda farahu denge wa tsinwa taka tina ngwe ngwe ta tina achi ya dawa ya khasun titi gani kuna kwe halimang mga lagi kula mga gita si ga gising ka ansang Tini kwa angae, angu ngu, angu teng. Weka kama ge uke za angu. Ka ngae kama kwe a, kwa daasi ke ku a. Agita wana ka ehe, angu ngutuwa asana. Angu ngutin kwa wana kula ke, sana kawufu sana kangir. Agita wana, kaya tini wa, mkuhun tuna daba aya chinka mkham tuna daba a chinka he chinka company ngosi tkhage u wa operasi moku gugge ka kutkhaga tuka nui ka nganga daba ofu ka tini hwanwa wa tsake qaqhi ka tiri kwa tshwatsho ku qade beke ncing hula tikhisim daba geta wana ka shonte problema aya khisim daga wachige he Koka wachi jela sa mga wa kagung kada wangi tida mga wa ki tekea. Kagung kada tekea ki di ki stresi ya ehe da wa guha wach mga. Tuwa sa akwe ka ehe agia gia ch mga. Da wa muku giga utwa shibitali ya tekea kaitini anwida ha yigeng singa wa ya kika. Tekek ay bloso ng sendim hikang gigiga. At kapirin ng aging gukha ng singa waki. Chika kika ki gigiguga ticha. Ay. Taka toka ng kikama ko wa dewin ka. Ay tekek giti. Tamo ko giga ko chu singa uchi singa chichika hangka. Kang nga kang si gita kwa waha. Sangka dulim si chu jila. At chukwa nga wa bunga ay sumanwa.
Muku giga kwe kwa ngi uabunga. Ketike he a ukama duele msi a chu wizila. He kange he kakwe gang ungule ngu. He kwa ngui u. Kanda chung. Ka ngui u. Kanda hamien skapu. He sale abunga. Muku giga kwe gang. Ke kala ngae. Ngul kati singa titi nga wa. Duele msi a kwe chu. Vindika uwa. Nke ya ya eshi ya ngukumwa. Yi ekwa ngukumwa ya. Kasiye dewe ge a. Mwa. Kwa sa u mdewe. Ngingvan. Dewe muku giga. Ga skola. O dewe muku giga ga. Nke ngana kwa sporti. Ngangu atu isa muku giga ngusue wa dewe. Nke. Titko singa titika nga. Tachimbo ya dewe nguwa angu. Mwase nga. Strati ngu. Kulaka hmm. Dewe geta kwa alugusa wati kawusinka kaka giga kwe chu wizila uwa. Tata mnule ngeta kikama kwe nga watinke. First kelende suwerte duwele msi msu nga. Kedewe giku kwa a wizila. Tansi geta nga watubunga a kama wa adawa kama wa chikwa nga ge henghei. Henghei nga wakin a kikawusinka gikwa a wizila. Mwa, mwetu tati kwanke kwa sawa. Mtu wakala tu. Ka kweka u erger. Hinga mkaku kangau. Wa, kakulukumasika mwati nasa ati musi. Mgira gumi anga wa mprogram kigang. Gita sa fita. Tadura chikigira sa kwe program. Tina kalutu wa mkiwala. Msinga nke ya chwa.

bon ta komisi de tsuki da kamsu medicate ki ya 24 hours mali bon kan ke tsatene ki ada kerim ke kin ki april ya dusho na qaqqa ki kanika taka ota ya khasho ni tiktok jala ko ni nga khata ye nga ha me tu chakalsan de tsuki de ngi karim sawa ta ga ko ya ti u shikan khla ka tron Tutik tak tak Johannes Berge go fuk tak dengan tak ki ti kha tu tu ta tu ti dri nge gya kong du ki king ki tak on ti kha ki glave lane ta sa tu tu sing ti ko tro sing drong go ti kha dri nga li su tu kha go din sta go sing ngai kam gan dia ka tra kan ko ni sa jom per si ki ya ku na nga ka chon ti tri di artin ne to ki i 14 sa kam go khui ta go si ka sten gi da kam sing ti khoi sa kam ko drong go ki fa si fane juli ke presidente ke ngatelzi rodrigos ke tika blangre ke ibani khone tu sunga ti khwa kang a khang kang khna kwa ke tong sewa ko sewa ke kani kang ke minita la tar kang gasung ke sewa ko faifi kang ka ke tredi tro ki khmo ko to yi tu en dar ta ke to yi sewa honor ti sa kam ko rodrigo kin ke la goru stati ta kang ke nur ke usta ta wa karakas gani khuna kang atkhon ki thare ko khisi sa thum ku ge chukrit la ko kho kho kong minga to fe fam kol thum yenim sam kong sks fm

Makadi, I am so a gig in Amke Muli, will a com ticket 12:17 minute a conke radio XK FM, will a guitar com, and she was singing. Gete gawa mko kosi program ya gya kom kiche bunga chusha tungki nghi kakrisi kantine a ngokong wa mke wala singki chwang muku giga kwe elga mko kuma matusha giga saka ke wala kim singhang kya chwang rafur kama gya fitika ngawa mko program bunga mko kakulu ke ka angki kama solplay ke municipality tigani kuna kwa ngawa ke satar dakhaya kwa a chigde mkita sako ehe kama go akwa he akula chukho ko he si anwa tu tuwarang akya a ya mangela sang a chu ngujala wa kan hamanga tin gita si akali bunga ta go gita ngwata akula yela dakh a kokumang wala atuke dugani kunam si gita le bunga mukugi ka kwe sungu ka fitika watu mukugi ka kwe simcha ma gea o chaga o mtansu ke he ma gea o jila go ke akamala wa ka nghe tini ma gea sa awala singu ibunga mtini toka luke kang a ukama puso development aya mini project yang tena lea bunga platform ting ewi ke verks vangal yang duha ke fitika ngawa eke dens taha kam di 23 steke jun takutu wa 28 steke juna ke verks vangal ya ege ahota eke hela bunga wase ya astela ke bilang tene onku kama platform ting a bibliotek dani kunam kulakang verks vangal gita kukwa a kondisam kokuma ngani kuna nga wuli nghiwa nyihiri kutuwa yalfu vers vangal tini gita angan atiwke di 28 ste wa ka nghi tini nghoi gege amke kong tini gita sing teke ke skola giti amta mazi dewe faral matriki lande ayi winter school tini gita a angan atiwke na veke ya atuke sater daga sigita kala tu dewe wisisi ya matrigilande sorgo hun ku bay won a winter school a atuke ya khwisi kama waka ang hitini wegya miki ko ang matisa mku gika ko ko ang wa bunga chimusi ngira ka ang wa program ke gang mwa gira sa fita tadura ci gira sa ko program akalu tuam ke wala chimsinga ngke ya chuan.

0: Bongo muffin muso ngege ngamke wuli wula komte ke 12 qwa 30 minute ke konke radio XFM komke 30 minute ngiki qong ta 30 minute ngiki qong yemteni chu angwa ko programa ngiya komke che bunga chisa tunkin hi anje ngamke gege sinqwa ngwi angwe kya Mart Mandem, gidi ke kwangha wa mtiki ka wa nwa e wa mensa rechti ngwa tamasi mensa rechti tin wa chiki wa kanda kam na kam aga chike he pani ngam gen he nsing uchke mtini chu a yunga ukwa e he o mrechti sing hum rechti sa ng yange hum kwe biskerem o hum chimu si mko ka gira ngora ngwa mko program ke gang sa oka kresi kuliti ma kabi sisi ga ukwa mensa rechti tini gita akwang ha wa mke ulang msa ngke ya chong
1: Exka
2: Ya wa ya nge
3: Ya anji ka mke asin kwa mchwa nam mensa rechti ay nguya ke nguya ngwa marti mtena ndiwi nga wa South Africa ay aparte ti tembo ke khaski din si kika ngaw ka ngke gike kondisam He mazikaka ndinge gige guli kaka kagele kachi ore kam gita kholi nga wa kchulo gita gya khale ke rekhte hun ya gya beskerem u hum ya itine gya ngu kama kam ke kakrisi ta kwang ma gye nga wa aveli na chifaku ta chimba amko kagita kake golo ta kwa ta kon ha wa mke chika gya aful kwa mensa rekhte wa kwen awa anji kam chwa nam di dear takste kaw anivasira wa South Africa alisi ko chwa ngu kika jeng ke sige ngabi u rekhte san sige o ya gya beskerem um ya kam ke chulo ya kam ke kanke ma gya akwa manga wa ya tene a beskerem tukom sim chimba agita khara gira ka ke chimbu ta khara kon ha onke nama geta ni khu a first time ukwa khwa aya rekhte ye gechwa ngoleng
4: ewa bunga ewa me wa velina ko ikwa nga velina me ru sala tifaku ta kane ga ma ke kre chimbu ya ma ok nga ba che tsha wisisi la sa me he kwa sa ngaimi ke tsika ma ngakwa tsika he wa tsikwa ai I rechte ka hangya tsoba tsitwa tsika nga ya qaku ya ngwa e ka tsika tsitwa nga sin tsawa ya ngwa ta ka nega ma ngwate ke qwa mke tsitse je ya he tsinde ke khola kwa ka kha aparte tsitsi ta ka mke tsongla le tsitsi ta ka tsinde he khole a ma khola sandam mtsinde ke o ta ke stem ta ka mke stem a mandela mandela hange khola tsa mke ka wisisi de nga go sisika tota ma mungkin jangan kan kau kuasa mungkin jangan tak ah jika hem kagasu mawan aga usisi tak kula kan kau paspor tak ne kula ke kula ke mesir rekte ke kula mu kam guga uwa Namibia kah kalau kula ten kula hangkan ne kuna ke kula mu tak ah mandela ke kau kata mawan aga datang ke kuat tabu tak jusis kan gaya mu waga jala tak mahung jala jika anghe presiden dengi lah kau kua a o ta mo he kwa kwa kwa sa mo ta ga gen ga ta ne ge mo phe mo ku phe sa mo ku o ku i ta ne wa me sa rekh te ta ne ge am pang kang he ma tang a ka chi ka mo ge ko mo ge rekh te ka ma tang no ram ta ne ku la police station ke mo chu ku la police station ta ga am ke ge a chin ni police a chin ga chi ga chi ku kwa sa khong ta ga khala ambulance khong ge a chi yi twin o ga chi ga chi ku kwa sa khong ta sege khoi kam ga wo si si ga la hu mhe he ke mu thwe sa mu o ke nga ba ti thwai la hu yi mu ngo wa tsam ke ti nga ba ke dame yi la he skula ka am ti nga e ka am dame ka o tsa wa dame ta dame ka yi mu khia ne kha ke a khiste si ka la kula kha sa ra bartman a ya ha a ya kho ke ka la ta ga ya tsa ga la dame en ka hum tsa ya khoe hu ku gole tsa nga ta ga tsa gole ka khwan gole kawan ko to ba gore ka matsenga ngisikwe tsang ko government ding ko dang ko khwasa mo hung ko khwasa mo ke nga ba dametsi hung ko ngaitsi hung ke debe yi la hetane ke abuse yi abuse mangke yi ke ske di ande sai yi ding mo ni da tswa tsi tsage ta ba khomoni ngi yen sa ko debe da tswa tsi tsage ngi yen sa tsa pro ko debe ke wana ko la ke mali ka hem pandin nga ba yi anatsi Hoching galai ani wa skola skola yang yi longa sanga wana kola ki chipa ki kawai ayenga tam ka ngendo be mali daga chunga daga yande sadwe daga manga nga yi la sa kai ka khuiti ka khuya ka ta bana mi chun chun bana kha chep sita cha da ba ta ma chung da ba kha mali ta kwa kha chin ga cha da ba da ba u ka wa skola daga da ba chung he sa ga ti sa a atara du ta nga ma da ba Tadawa maril atau cokhea angka mali. Dan ngawa ke mali ngui kang hetane wa cipan ngum, tana cipan ngum maril la a. Ska kwa sayi ke aye mali. Dan ngawa ke moto, daga ngui cikula ngunga uka ma kongo kuna. Ka kakwa ngai ka mengha konga ke cikuta. Ma kakwa ni ka ngka singa ka kao de, daka ke ngui kari ngui kama cikula ka mali tam. Ka ni cika cikika la hewa. A ngui ngai yang daga mali aku ka ukula o. Tak cik kalah kami ni ngawaya. Tuh cuma tak ikut awak ya tu ke ngah ke mali. Tak cik cik kalah mali kalah hewa. Cik tuan muka ska muda kan ngah kau. Han dewi hai hai la hewa gila kau ngah ke kau mali kalah. Tadi ska cik kau sih sih ke I kengkang hai. I muda yang hai mali. Kau kau tanah hai mali. Dewi hai mali. Kang set Afrika wa free ke muda sih sih. Tak kula ngai ka mahu tu ke coba kula tak ada dewe game hari cipta kengai hari tak kuang kula yang ngai ke cuan ngai yang dah kula kuat tak kau ni kaya dah sah kong tak kau sen kong hendewe yang ka kong hendewe cewu si si kang agam hendewe tu nung ka government ke dengi yang wa kata ya ke tam ke cika he ke kaya mahpangan ngawai atu tera yang ka ngam Hong tua kau, orang kau, kau makan mali kau, makan ni kau kau buat tanam baga kau, makan kau, misal mali kau. Kalau kau mak kau ini, tapi kau ni kau hezki, tapi kau orang hema orang ngawa ini. Yang ngawa ke dua ini lagi tanam bagi, hujan fuku fuku, jiwu si si kalau, kau ni si kalau kau masing orang dalam si kalau, kau ni si kalau ni ala calan di sisi kalau, kau ni kecik kalim kau, oh dua dia, kau tu dua jangan. Dan juga kredit, dan juga dewi aji, dan juga cikar dan juga kredit. Kini nu, hege tu fuku fuku. Gubat ni kini ngui kat, kini terus aku anda kongkong anu kat. Kau gubat aje seng awak gubat aje, cikar la kau kongkong gubat aje thora dom jua. Hanya kuasa ah, ing aje thora lang polisa kita, polisa cikar cia, ojikar lang kan kan kata mohon aje muasa. Dan juga sisi cikar la kan adunamu. Kekang me kami lenga sesi, takal. Tanah dua tu sama tak pernah mengangkat ni kami dulu.
3: Ewa bayar dengi abilina. Ia bunga gede seaga kisah gigi mungkin kali oke cik ma gigi ayu ya kom. Mungkin sahaja kifitikan nawa tim gigi kuaki apa titik tembo. Cisa ngaji cisa ngan aku paspor tinggi tinggi kula. Kamu tu negara kua nintin sista. Kaya parti tinggi timbo. Gede sa kang nusi kita gede ohe. Betang gede cua ngulingua. Pas buka Inggris gede kita. Tapas buka ni wa ka akule aku datang. Tapi kamu kita kua wisla paspor tim. Ya ike ohe ka bunga. Nga nami biati ge kola sit Afrika. Bacham ge ge sa ifitika kwa. Tika he timbaga ge ti akali mrekhtia e hi government ge ge ngujala ka mge da sung. Mge da gem ay skola, mge da gem kliniki. Tamazi tika e hi atini ge ge kala kwa kya. Mge da tini kwa si kal. Polisa gandere kula mge kwa. Halima ngula ge da wana abwela. Lisi kwa nguka. Tia kwa sa nga waki ke akali nga wati. Mungkin ni kita sahaja kena, okay. Kau kesim kita dia culu, iaitu South Africa kita jang awal, tambahin. Kalau mungkin muni kaitin kita bagi umma culu, okwa dewi umma. Kalau si kita otak dewi tin kita hilu, tampak tu tu aku luna wa dewi mu ke dewi, tampak ngawa dewi ke dewi kau. Aci cing ngawa kau, tini kita kelikam cile mawi, tini kau ngawa cile ma. Tene kita kang wa dewe muku giga kotu tu giga hong, kita dewe giga wujula uti kausun. Si wasi si kang kaga kita kom giga wa mchulo ehige giam me mazi munita idu ehige higa omaya. Wa kakrisi kam tene giga sa kang kwa giga kwa nangitia giga asun kwa tiem chua akole kwa vitang atrang kam hagen chuan nam u min sa rekhte ya angoyam kana ko chke he mteni gi he chu a nu unga waka wisi sim ati kam ko kama di inang tenda ste markim kwa nam min sa rekhte a ya tama ya tama ku ge ka wi chu nam kang mai mata kwang ha wa juge ima ge ta ne a nga ka kama chi gige ta wa chi jalang ke ma ge su ko atama presidente Cyril Ramaphosa tini cha gi ta hana ku koi ka je ke mge atala tuwa ya ma kama te ke ke kama fer under chi wi si ka ka ndi kama te ne khom gi ta thing wa ti
4: aha ma ke sa ata ga ka jala ta ko akwa ya ta na la hen ta ne kwa kham aya ya ta ne o jala ga wi si si ta ne ko sing ang ta ne ko kwa sa am ke ga ko khona hante ga mo kwa thi ya ta ne o hun ka ngung kanung ngwa mo ke diga ke ka chichi ga he mate ne kwa sing hin ngwa ko ngai ga ma hu ta kwa kwang ke platform ten kwa ja ke kwa ngai ka ong ski o yil a ya tip kwa ge ki chi da chi gi jan ne de ge de bo ko ta ge chi wi si si ta ya ta ne ko o ga wi si si hun ka ngu lan hun ang ko lan hun un a hum ta ngu ko la join ang ngai ya hun sung chi pa ge jala ga la ngai nga o nga kwa sa na wa among amo wisi sike set africa ta twa mkuna sita ngwa mo wisi sike ngole wisi si ta ka nyika ma ke tsole tswa ke ngwa ta ne wa nne ke tsi tsoila he ke tama na mi bia he ke tsi he tsi ke sakal nne tsin o ga wana ing ne ka ntho ta ke tswa mo ke dike kwa yi la he ke tama ko la iso go ke tsin ngwa iso go ke ing ke tso tuna ta kha kha kula ya ng kha ng o nne ka nyike ke tsa ka nwa wa plase to ke nwa ka kanwe ga ke kunhu ta kha nwa kwa wona boku he ka sa chip thwa a unga ba ya chip tu o ga ama ye ga ke yi wa chip thwa ye yi ngwa yin ke tama ko le ke chi ta kha ke un ko sa em kharanda di to em kharanda di wa chip thwa thang thang ye yin ke chi ta kha chip thwa ho shi ke ko tu na ta kha kwa ang ka nga si ka ng he ma tu tu na si ngwa ngin ka ne khuna so ta kha ya di ke chip thwa ye ke tama na mi be ke kholo di la ngay ke chi wa yi thang thang o sprung la ke chi ya South Africa ai si tuin o ga kwa sa ta kha ngi ke kwa sa chip thwa ke ta ka chi chi ka la ka ma tu a tu ta chi chi ka la ka ma tu se sa ng kwa sa chip thwa ye ngin ke ya kwa kong ka ne kwa ne thwa ta ho ta ke kwen ka ne khuna ta se khwasa tse tloile a di tloim kharante ta se same o ko im khwasa tse tloile ke tsama go di ka tshide tseng ba ba tlo wing ing eng ka re tloing le tei ke tso eng eng ke di bete ke tsia e ka ke tsia e ma ka kala ma ka ke o tsi ka tsi ka la ka ma tu ho se khwasa ju a platform de ne ka di tsota tsi e ke tsama na media e ke kholo di la yang ke set african se we ke tsia kwa vir ma ga ke ngwe tene tsi tara ya tsoka la ya tsikwa di ka ska tsin a mai ske tsikwa yi se wa song ka ke tsam de ke tsi ti tswa song ka di wa tsi tsantsa ka di ge se go ntho de ka tuna di kwa sa tsi tsona ka ma go la di sa
3: e wa pandu ka ka avelina mgite sa abunga ke ka khisi ga ge ge kwa ge khali ke tsika ge a sokwa tsule ka ge ge wa ngoleng ya tene ge re tsi ge khaweng ga ba okay ma kala tua president ke ka wa mo ke ka hana o ke ga o ma men sa rekhting a kama fer andrang ya wa ge akala tua fer al me me ge ke kama ne me be ga ti khola ko tene a ke kama khwe mo ke ka wona id ho ti kala ka ho a tun ke si ka o kwa sa nga bunga platform ten ri ni ka ge o kama tsa ke ka hi o nge wona ka wa ka kopa masika ke ke sa tsimbusi ng ta bunga nge ta nge dikeng wa wa men sa regte a wa wa ang hai a regte yo ya nga wa a regte ng a regte ta mgera ka tsama ko a vrina che fa go ke pandu ka ka ke ka kopa masika ge ke a wa mke tsimbusi ng ke i tsong
1: ng ka

Ma ambunga wisisi yekwa sa radio XK FM tamala wisisi hlegwa science and technology program msaak ngweke awa from factories to farms ka kwanga ya mungi tiki heka kama fabriki ka ku wa plasing ngana kwa kama dikama ngemhe wa tiki ka hang kala mkwi a u khamkwa ta yegit incha mungi kwi ka ngkewa SABC evilongi sa kausinge konke XK FM tay on lebonga presente wa tsakwanda mahongo msaak ngu ikan tiki kalung so kwa mungi kan tatam ke asa ak ngu ikan ngwa tam ke wa freidah kige wula awa sizira nga makama 5 manita ke kongi XK FM te ike ngu toa tam ke kawisisi ke ngu kama tam ke kawisisi ke wa SABC evilungi sa kausin SABC evilungi sa ngu kunga ak ngu kunga ak 3

0: te manako ting kweam, Mufti Suleimana, Ankara ting hana do ka te kwano, tia Malawi Quinsit Africa kiyahin anahi tina, Durban DC Nwarti aneki denstaka isika anajia kwarako kiare na khauta. Departement de Benelance Saka ani tema kuna angkara din tia umpapira na South Africa kia anakwa hea din kwena khana he empapira ani ziki kuna ki khana zi desi na hita anayako kana hitam ziki. Departement de na eko zia kupia ku angkara din tia umpapira na taunga kwara kwa hea din kwena kresika sesa zinyam kara kwa hitia haa kim. So director a sisle mitayane angkara din kha unka twa khwena khana he veta ji nyama ko jau ka ta din kha unka sa twara ko tuwa mwa ke tsa ta de tam siki ambor nga tesenu tsa an he deuta nya ko kyare karita mai ho ja ya ko angkara din kha ko he ambor nga si derban de ki tesna tin ki mitiyane angka de South Africa khana aniki Sika kana ane ziki tive kaunga kwara ko mbapira ka imu siki ya kana ikwena kita mkwe sika munga iti kwa no 105 taka days in the size ikwena imu siki mbapira awo kawuko te anakiyako ya ngiki anahia tinta mma angara tintia kwena kana hem asiri takitite kwe ansu kwa hini mwosiki ngu anakoteko zaota tama ako jigwa na mkaka hata. Gauteng sidi yali era seri ani tema tonkuleko dunga aka te itol takitite kosi di koroti ya khasi ya kresika aprofensi si aniki tkana ki swiri sinangota. Mae ko jeku ya ko angkara din Gauteng province ga si e gwana anenja tsobu ane na ko khana jiki tinta dunga bori kha angko na data kai ko ko angkara din sere ane jin deuta province ki hisna ko hari tam ma angkara din tam a ivere kha moy ko kai ko ji kha ji e ta ko en mu ka en deu ji sun kara yami ko jao kai rita tin rita Noveta anyagi tawuni sa kasi na kwa nkwena taman kwa kujia kaisi ka kunka tam. Komka anizimu ka itati indauta. Hautu kuru ka iko mpapira jimu iko tseka ka ino kwena ki zao no kujia tseka ka kwa kwena kamzi ka nyame ko kwa intikta. Te borisi kheri oe. Bafana bafana e kwa kwa kwena. Kimberly Kitina South Africa musiki khana heng e kwama tam sika South Korea sa wokiri tesna taki bafana bafana FIFA ki wina na ta anye tsauni sa ku ya ku anka tim group A ta titi ho wokiri khasi e tesna tino yen no lo sika South Africa si bora ya ma to Spain e Korea e wina na ku tsuwa ga tim khama de dangoji wokiri siki Tapelo Maseko kham aniki go eta khrutin wina aniki spani e sikara tinkim. Sonda kha e sika kwa kara khwita South Africa si spani bafana bafana Canada inde ta bora em. Una mo kopi bora eki tam kadango si swiri sena tinkim e sen tam. E te firi iri bori si khiri oe. Tam he te ki siya ko fai firi e amade kwa te bori siya te komago. Xka FM ki.
1: Kim Jawali Chigde ya walenke firere SK FM ta 5 minute ngamde ko wale un tole magia ambuken gwa SK FM ayita ngia tan kamiga ngam yami arverten moyon mulavi ayin akak ok takke hun agia okuyan kalman ngan takke yi ne khentin de sinde yingia o mulavi agani kuna chigde ge kama South Africa yang ayachon kan his agia kamson ngoya ganke chigde ge chuke kumisala divika wayin ngolin akakunan idiartin de sende yeng de gen un derben akuna ngaba ke kani kuna chigde gya o peter smaresberg ke mosol bay veskapun ai kani kuna kalma nga stene gya kam kan fi koma ko gya ngun ya de process yang gya wa chik train ai chung diwa ke derben ai kuna kalma nga stene gya un ak kam ko ngaba jang mugu gen diwu mulavi ai chik thwai ke gen un

Inqole ngxaka khona kahesi ngiyatu ntensta ngiyachikdeka ngiyenqonqwa kancane tatam yang he bergerechte ay khrupu ingiya wa machin mach chigde gi chugi hanan kang he yigiya titi khamu ka chi khengi kula khanu ngin unsit africa yang a chong kalman ngang kang yitene giya goli khamu khu chan akago kaka yang giya omlavi ay wo komisaris yang gi chigde giya futin sulumana kang he agi ngwa okuya ti kang ga chon ngi ak thomsen te ke mulavi ai khisin khalma ngang kang tak de giran ong derben a khuna ke nor ke stran ai gani khuna ka histen gi ya komisala ngawi kang divi ka tin gi ngolen ka gani khunan ka te ke dens tak ai kam kang hi gi ya gole kham ko kan department ngi ya benalen saka gi ngun ya de chi khwan ai khisin gi kulak khanu ki kam ngol dol gi ka de gan gani khuna chi gi ang kam go veta gi khalma ngang ka kang hes atene gi thwa kham kham go sung wa khanu hun ai gani khunan department ngi ya gudi wa kang go ka ngo shi ki khula ya ai chong ngang ka hi gi ya kham sung a gani khuna kwa siklen mutiyana yang hetig gi yawan akak kak kak gi yang ya wan hale mang ngang kan ta ke chigan aga chuk kham sung uwa yiten gi yak khali vetan a chon ta ke yi aten gi yang wa sung uwa chi khoing de gi ke kham ngol dul gi ngak de gan aga gani khunan ka khoing aga chon ngang kan chig de gi ke khali wa gan aga rati gi derban a khunan ka hi ag de gi ke khali khula ya ang mu gi so besan tiyana ay kungu aga ngosi ke sit africa ay chong ka hatin gi gen ya ta ke honor in 580 sinde ay chi khwai he khon khale mang la se gen diwi ka he itene gi ya khamsung ay khisin chi de gi chuge ti sa wa gani kuna ko ang muku gi ka khamsung u chimbu kang he gi ya wasit africa ay economy ngung kaman khotin ay ali arayang ya mali ay tumina kaun kulu le kwa tonga kang hiya chik de gen ho okuyan khale mang ngang ke ye tel aya kani khunan ka he sing ya kham sung wa provinsi hm aya gani khuna kang he chik de gya khale u statu ai khunan khauten ka he ya gya ng ya uan khale mang ngang de economy sum ku agen thwa kam kham go sung wa gani khuna kwa hm ka ngawsi ka chik de gya ko ya media ai gani khuna gya wa maling aga chu hanan hm sing agi kham sung u fi ko mang kang aga gani khunan yakun ko yatene de ge te ke un ha o province hun aya kuna yim ko ge kham so yu vi koman aga ngai ngum ko ge ngun kangan kang he gya wa tho hun ay gani kuna nga ge tho hun ay khanu hun ka he yitene gya to hun kham singa gani kuna ko anga ge ge chok chawa ga e tang hum ai fasi Kimberly ang kang he bafana bafana ay trick o atik de gya ok uyan kalman ngay tagi sit Afrika ang gyala kang kuben ngay tik de gya chukong gyala sit Korean ke gani kuno ko antik de gya tatoy ngalo kama kwen kang he sigya kam sung uan FIFA ay ngoli ng aga kaya kwe kikang ngay tik de gya king gyalan bafana kalman ngay kang he tik de gya ong gulupu ay chon gani kuna itik de gya tagi vena yan nol kang higya wa aga gani khunan tapilo mase ko kang hiya chik gi ngke chang ke kan khale mang ke yeni kang he ichik de gi ke kong he sonda kan ai kam yi diwi de gi ya aba ke ngol spani kang gya wa kanadan he sak de gi chok khok aya khwen wam chang hum yi hiya firiri ai fasi de gam chawla diwi chik de gi ya wa fai firik kham ja dura gi ya sam chang ke iska fm

Ma ambunga wisisi yekwa sa radio XK FM tamala wisisi hun ilgono science and technology program nsa akinkwiki awa from factories to farms ka kwa ngaya mungi tiki heka kama fabriki kaku wa plasing nana kwa kama di kama ngemhe wa tiki kahang pala mkinkwi au kamkwa ta yegit incha mungi kinkwi ka unkewa SIBC ivilongi sa kausingi kwa unge XK FM tay on ilgono presente wa chakwanda mahongo nsa akinkwi ngu ikan ciki kalung so kam kwam hongi kan e tak cam ke asa ak ngu ikan ngu wak cam ke wa freidah ki ke wula awa sizir ng ama kama 5 manita ke kong ke XK FM te ike ngu tuwa cam ke kewi sisi ke ngu kama cam ke kewi sisi ke wa SIBC ngayvi lungi sa kausin SIBC ngayvi lungi sa ngu kanga ak ngu kanga ak chwa

ka FM 107 o ta khono nyega FM King Monada na Dr Malinga tate chanete te kha o atem na 3 ga minute e ya go a 5 ire ka ti sa 5 ire se ka borie ta khono bori so ka isi ke te kha ko tshwaqo bori ko bori ko se khiri ya te tsamje ka 6 ire se ka kwe dam bori e ta khono o ntse kha ko tshi te o tsinya maqwe radwe sino 12 ire se ka khiri ya qwe ti Reinhard Kulabika punda to tshaka wesendra ti tsantsone sa kha kwetwe ntsamje te wo ha dzi tshugoto hi ka tate tsamje rado soka to yakara dzi tsantsone sa kyai ncam kuti to kha ukaradzi an oyo karakone sa 20 ani soka timi ya kwetwe nkarakwe usenda e yago ehe te wo kwetao tsuntse ata kyai karate jamata e yago te kha ikuta

Kim Jawolechik di Yawolenki 5-4 SK FM. Tolema gyan kambu ngewa SK FM. Awita ngya tangin kumika gyan ngam yamin arivertin moyon. President Cyril Ramaphosa kang hi atik di gyan ngok uya sit Afrika gyan kalima ngang kan tuy tuy gyi kwa ngang kama kwe kang hi gyan wachik kwa yin hi di gyi kula kano ki kama ngol dulu gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan Olen ng aytumina ka ong yigi kamsang un kula ya ng ma inigi da chwa ng wana uwa ya kula sin. Nguyen ka ng hoshi gan chik da gigi kama nasunalang ay rati gani kuna ka ang hi ag da gigi kong takwen mgu gigi kamsang un kula ya ng ay gani kunan. Kan ng hoshi ka ang hi gigi toa kari kamiko ugi ya uwa chik toa yin gigi kula kano ka ang hi chik da gigi Olen ngan agani kuna gya un ang ngawa yibi sakaiti hong higi tini kin awa kama kwe veta aya chongan. Die a yingi ng norkapu aya gani kuna ka ang hi atik di gya kam kami kwe so manisipalan ay tumina ka wang gya wa rough bikers ka ang hi yigi a jwe kama kwe wafu ke hale man ngan gen kule ang sisik di gya chuki wana ngawa yan un kule ang sing di gya ke hale ake gani kuna wang gya wan Bu aga pomba hong kang higigi togi tofaga ngayi gani kuna kwa n. Mulaya ngayi gani kuna kaw yang kia 2020 ayat chong ngang singgigi da chugi.

Açıkçası ya okuya kulayan he gen EFF geçti gen. Of ya ka ayıgani kuna kan he katru gika sakhu geçti gen. Parti çay ki kalemangan. Parti agya kam kam gusun wachigan ki mabuyane ki us London aya kunan ka hin kulan chik de game ho ku misala sing de gi khoya ki hofu ek gani kunan hi atene gya subisa University yang gya ua fos hare aya gani kunan ka he yi ngya ua mana ka klikken hin a khawit tamne de game ong gani kunan ka hi bisi ge kam ya kin ka khwe ki frisla kha yang he gya on khula yang ek gani kunan ki simane gi de chwa kham kham ko u ka ngawa ya ki gangan Partai agni kuna kang hiti ni giang ho kham ko tuun lang ayatoshi kang he ho fu hung de gen ung ka krisi kang hi gya o proses yang hi gi cho khamang kula ya un jam i fasin toy me gen hum me ai krisi ying chig de gya wa kenya ai gani kunan kang hi sigya khamsen te ki chig de gi da chu ka wa tui tui agar ngawshi kang he khau cha chon nga yak dayan khen kak de gen ngu kunisan gen yang aya kunan gen ma bosha aya gani kunan tui tui kang sigya khamsen te ki chig kwa krisik de gi da ki kawan yin hi gya wa gen ya kao hun no biri aya gani kunan kang he plisa tene gya un a kama kui ngawa gang ke watu kang he chig de gi yang mulai ang hitik de game ko kunisa gani kuno kwa politika partai kang he khwit tam ni gi tu hik da ka chi kang gani kuna gi ya khams wa chi khwen chi de gi chu ki kau ki family hm mu gu gi ka i gam hm gole kham ko ka chi khwai ang he tu ber sin firin tu na ka gani kunan please ag de gi chu ki thak kau i tak tak kang sing agi ak kham sing de gi chig de gi de gi kaw te tu gang ka chong ka hi khisi chig de gi gi sa kham ko khui ka si gi ak kham sing wa ying chig de gi gi sa khui gi ak wa toy me ke me ai gani khunan um chang hum yi ya fai firi ai fa si de gem chaw la di wi chig de gi ak wa sejeri kham cha de gi sa am chang hum ying ya khoi dam wi ke sk fm

takong senang purita. Mbapira swiri na dia kau kwa de kwanu ti ya kwena imboronga ikis na de kites na hitam. Mabananga angka de premiri maham aniki mboronga jenise na koha ji amu ako veta ke khoti kwa kwa kanu paika o ka sika hitam. Te borisi khiri oem. Honor tenge ku sai si kwena toi toi akenya si dorope bombasa ki tesena tenge otim zenzi takite angungye ukwena khana e amu emanda ko ha urumende ndeta tum anzi ki tenge toi toi ati kwena khana zia dusi avaji a zeta kenya si drembe amagi onana ko Nairobi takite nga osiki porisa na khana zia si ako tia kwen areta tenge Paro ta tui tui zi an koma gu kwa inu. Porisa na ingye tin e zi ki dorope he tau ni sa se sa karako ham tui tui zi kain se na tive kim. Ti ya biesa khiti e kwen manda ako kunka kongka o jim. Zao o zi ta tre si ka kian wa khuiti no kwen ang ae zi ka uwa khuiti ina ae zi wa te ti ta. Politisi anya ki manda ako ha kwen ana ang ae anya ki tina ang ka dim. Tourism Fidan Twenda Kurisiki test na hen twee twee siki hana kurik am quenang oi no parlamente na hana kau karaveng borongazi test na hen kim. Takta hangier who size quena hanadian oi in and yo quena tumwahi twee twee a test na hen kenya musiki. Manda ko ha quena mua ko waka hen hoodzi parozi yamagondiro deje kuruk eka tam sikim. Ngam siki kwe sika amu siki kaw ni sa koma a kwenye ae ha ngye u kwenye an amu e manda te uru mende nande tam. E te seksiri kwenye mbori si kheri uwe, tam he te ki isi ako u sika siwe iri akwama tam ziki kwa amatikwa te kubori zia te koma go ex ka FM game.

107. Ngiyabonga makita Joyce sithi ngilego igoma ke wola sengitjonga emgiya sika maqade uke kwela giyaqam emgenqwa yaqhoba inqoba mprogram ke qangiseni ke igoma sike wola sena ke tjonga lemte giya singqom tjola ke tini minute ke kidi ngqonde ke maqanga inqoba sisi ke konke radio xkefe tokum tjatja ke wona ke qhisi wa khawe kangiya wa kalokele ngum tjatina kidi ngqonqa ke tsa qine ke tema mtsagida chukhamngom cha program ki gangse ne ki komasa tu ki kom tsagya khaba chukhla mangke ne khri gan kuna tsi kem tsagya hing lai kwa kana program ki gastram tsagya ula kang yem tsagya sikama kai atu ki kom tsagya ka khawi ngom cha program tengon ko ya kamang kang ki ka chang ngom tsagya ya ula se agita wa bilong se ki ka program kika kalang galungusa tengi kwa kita waka krisi siwiri gani tau akhiri kumtagia mwamta program kagika wa tisumukia wala ukumtagia waka chukla mwamta program kika mseni kikumasi tikia sika makawala say ngati uki kawasi wa mikaleni ni alas tetang lekwa kuma nsa kawasika ngkia wakanga kuma kichwana tamtagia sang ke kalaktam tene kakagi ka ya wabola ngoling ngiki kawa tetang ngoling ngong hako ya ka tusha ke gya koma kakwe ke wonder ten siwa ngani hatina gita sa kya muni kaka kya tali du gani kuna ke tiniri tiga kwa gya makuwa kana kwa kakwe CBC 3 hatina gita sa nga ke tini mangu makuwa kana ta gita ngapipani ke gya ngana kwa kurakao sa Every coast ka gitang wakem tetang ki hang ngakem ta program ki chang banem ta gyasen ki ka nguling ki ka ka hege em tetang ngakem ta program ki kansen ki komasi mazem ta gyasen e bulan ko gi ka klem ta wala ki chang tem tetang ki ta singa ma ko te kole ma kha kandole sim ta gi ka singa ma ko ta kem ta tu sa ki ona kalu kelen ham ta gitang ngakem ta wala singa chang takkan kodat ngawa te fitagi

Mak ambunga wisisi iko sa radio XKFM tamalan iwisisi hu iklibongo science and technology program sa akin kuiki awa from factory to farm kakuang haya mungi tiki heka kama fabriki kaku uwa plasing muna kuwa kama di kama ngemhe uwa tiki kahang kalam kankui au kankuwa ta yegit incha mungi kankui ka unkewa SIBC evilongi sa kausingi kongke XKFM tay on libongo presente watakwanda mahongo sa akin kung kung ikan tiki kalungso kung kwa mongi kan eh tatam ke asa kung kung ikan ang watam ke iwa Friday kige wula awa sisir ng mga kama 5 manita ke kung ke XK FM ti ike ngu to tam ke kawisisi ke ngu kama tam ke kawisisi kewa SIBC ng ayvilungi sa kausin SIBC ng ayvilungi sa kung kunga at kung kunga at kwa

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten sieva ke niha
2: come on dog ke ni ngonga ka ti ke ya ya tankwe wa toni ma toni momo damen dog ma twa twa to hata tu chawan dai wangulu nuwa ya cha ta ga kunen ngwe he sarko de ngau taki a chu mesin kai da he chuka de ngwe ka de ngwe ga ma ma ta ge ni ma chu ba ngwa to cha wa ta ga nda ya to a tra kada nginga khole o machi tonda tu ngo machi tonda tu machi tonda tu ngo machi tonda tu a khokusin twachi tonda ta ka khashin khoda chi he una ga ta gandle nge chamwa se xa kwa tsatsa kwa nte ke tonu ma tonu kana nna nna ku ngwa tswa ya tau he Tawagi tonu ma tonu nga a trotu na trotu nga a trotu nga ndwa. Tane trotu e gong. Taka ande kaya taya kumkuma kwe, kumkuma kwe li kakuru. Tase kaka kachao chachi de inga ma aki kachi kakanda akula kuna a tani chia juka juku na nga propropo gumka kuna nga. Taya mani nga tu achi de chao ma kosi. Mani nga cha chao. Kwaya ya ya ta khala tsike gaideng utsha lenge tamo zen akwa nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ata nanto ya khayda ngi kuna ngata tuluta wa ya khayi ke tsakwata asinda hongya da tuluta ota hongya da gathala ga khwakwa diamandi he wona ke dangi ngonga nga sinda nga nga ya ya shongo da tuluta tuluta o mai ke tsakwa tuluta khabu khau khau khau ni tala tala ke inga da gathu nga ka nguga a nguga iqheta nguga iqheta a nguga nguga nguga thala ke tlhoko tangando handle nge jamo zeng nguga nge handa da nge tsheta go gao ha bona ke tanga handa da nge ngambe nge dumbe cha nga nge nge sa tshwane nge nga bo e bona tonu mo tonu tshetom nga ke go kae nge kuna tanga handa da khulu nge nge kutlo da nga nge nge nge sangi ke juca e aki ya kana ka mun makwa ko o jang cha da sangi ka go taka kula ai ya juca a twa khali ha kusa te gutri da ke ma khali ta sanga sorry so kwa e ya kana tsema ka nna ke tonu ma tonu tonu ma tonu tonu ma ai ya gogo ya ngo nya ka wana e u le ka go mba itlo he una ke nga tsho me gang ke una tanga sna skonda ta skonda tanga ke de ne muda ne ka ne ne de ne sa ke a ja kha da ka ne kha ne gmi di sa ke sa na sen ko ke sen ko da ne ba bi ke go

0: hena kho kho nok go good age pugina that's a condo that they can get poke go me that kho kho nok age na that sagi tangu chim ko u tangu chi he wona ke ngasi condo that's a condo that's a condo that's a condo that's a condo come no ke a ikotho ta kwe ikotho ta kwe ngi a awumne kwado kule demade khamada minga yawe miko kunqaca ba ke phuke kunqe a ntane athwa kana khatet kule athwa sekangule tewa saka ngu twe khatla qhawu saka qangcuta ka twa tqaba qhawu twa tqaba ngoba twa akukhula ncinci senjele ncinci ngikhula a kube ncinci xa ye ake migo nqa minga migakula asake angqulo ay anga angakula tamitsaki tsake yutatmi jaga kula zwati khatwa angri daba khanga bacwike duza twasini akota sana daba unqongi aminga yacena nanga ngathoda ukuqa ngathi ngokuthi ngambela ngiyaxatuna xoxe ukuthi ngiyaxatuna xoxe yane ngaqothi ngoda ngichonga ngokuthi ngithi Chidi. Chidule de tuwa njimta nga kuli nga. Te inga ata nga ya kari nga. Te inga unu kanta gata gasa nga. Te inga matu nga. Kati. Puga kanta nga. Kaya gunga ya kameta nga. Chiko njimta nga kata nga. Kaya bunga mecha nga kata gunda nga. Ya kameta nga gunda nga. Ame nga kata nga. Nga kata kata nga. Nga kata nga. Eh. Hanika nga nga nga nga. Ya. Abda te akani wata mi dagana wata akakwanqonda ke matoni adonqi mangika ka kakade mingike team data kana nini mtsane kuya tola ngumtsane khadza ngeke tsane duma nge khulume khala ngemtsa wako e michu thanga tamtsa wa tet te kuna masita jira ga gemtsa ngawa we mtsa u he wona ke ngambe ngesane sandoda ngambe ni chintuna ngoda ngesane chonga ngikonde ngoyincane angigu gugo ngoda ngikonga ngigugo ngoda ngikonga ngoda ngambe ni ngonga ngesane ngoko ngoda sandoda ngambe ni ngoda khula khula ke ngikonga mina jidri nga khaba ngesane ngoda ngulin ngoda ngambe ghost mina ngetsa ngesha wakona ngoda ngamana ngoda ngesane ngoda Tuam take a lagum gate aqua. I'm a son of a praga, but I'm moving with a name. Good and may attract what may Baba. Good travel. Yakane. Good and good. Hey, when I get the same age. Ah, that good petal woman. Yeah, now they may. Okay. And known a fuckle, the gunky. And known a fuckle. What's I know? Kono trotro inga, kono trotro. Ame cha denga uchau ngagi. Kau kwe. Kuka ngole. Sangole kona ke. Kamchwa. Ya kona dake ya wechau saka. Nunga ngu kweta. Amasa. Kanda chikwi wa. Achikolu mendo achikwi. Achikolu. Ta akuku nunga nga. Ngang chingam chake a chukol mita chi a chukol mati tak mi chukol mene kundo kuya ngang na da ngima na kuna tam kuya a chukol mendo a chukwe da kulung tangusa he wuna ka mene ngang tuwa da ngang tuwa da ngay da ngang kwa sa utuna da ngay da da ngang tuwa da ngay sang na sang tuwa da ngay ya kye da da sang usa da ngang ato ngwa gimi utaki maa ke ngaya tadi ngai ko khoi mo ke te ka ko ko ko ta to ngai ngwa chi ji ya Nika bago yung kaya mo tuwa ka. Ah, kawa na kaya. Ta, yata nga sa tuwa ka. Ta, kaya mag-agwe ngayon, ngadwe ako, mama, mima na yawa, takama kami kum, tanda wata kami, ming ucho ta. Kami ucho mama, mama na wata kaya. Tawa kwa na, ah, ka, ucho mata, ucho mata, ucho mata, ucho mata, ucho mata, ucho mata, ucho mata, ucho mata, ucho mata, ucho mata, naga Kajing, kajing bayi. Ya, kemata no kajing kecua ngaji kunda dan ngai ngai kadi gen kekuatan ngaji gen ngai kecua dan ngai ngai kada gakar gen kekuatan ngaji ngai yang tegi ngai yewo. Cukup tadi masa tua. Ya, dua tak kira tak kira ya. Ya, cuciwa. Ya, kemuda kunda taya. Ya, cuci makan sih keguatan. Ya, tuan yang ngebut kunda. Gua jual ya kagunda kunda. Ya, gua cendek miye ngabi ngabi. Wow. Tuh, kau kan dua kan kita a cuk kejain tuh kegangul singa data. Kau kan kau tahu kekikikik kata. Ima tuh cua. Cifu di dua kagunda. Kau kag amain deh kau jual. Hey. Yo. Hasu kok kejuatan jota ugal ni ah tunduk nunba tangkuan kuku biha nanti sudah dah sakit muda ah ugal tunda jangan ada tak ngaji cik ni kaya kuda kuat kuda magatem kum dah cuta kum cik aku jual lagi lagi iya u ikut kau cik dah tapi ke cik eh kau ke muda asing ke hasu kau jatuh nak kau tu hehehe ada kam dah ambil kuku ambil ni asyik buat ada ni cuman ni dung ni tuan nong tuan tu dah kuku kat ada ni dengan kita mahu dengan ambil ni sehingga kan dia utang ni ni kan cik tu kamen kau guna sana kau paga hayan deh kita kau lagi kali kau kena kau kangen guna kau dah ale he guna kau mana tu dia guna dengan ambil atang tu matuan tu nak kau sutuan ya kan kau ni kamu nak wahai bahasa ni kau dan udah lah kau nak ngusah senang baik kisah aduh gak kaci kau ni kakak kau kau ni ya kan ni kamu kuat aku utah siang mumu ngudian dan ngegua dari cikgu kau dan ngusin dah tu siang dah iu singa ngusin kau bagi jaman di anggang ni cakar aku nang ni cakar cik ni cacing ni cakar ni cik hanam ke ang kawa kau kong ofu anu ya sisi kong cakar di uang nus kena kong letak lantai empat kong dan ni kong isa ni kong jalan ngabu ngumuka hai cao kuan dake anayau tau kong nungkan na kami jujur na cao nang na ngong cao dan ngong cao sega ta ke ta cao cao nga Muka ukulah kata, kau andai cuan mungkau nyalah cukau, dah indah dua kesing, hewan min, indah dua, ikut aku joya, he aku kecing, kaya kemin, dah asing aku mungkin kongkong, tak ada duit tak ada, tuan kita ada, dah ngah, dah asing dah, tak ada duit tuan duit kita, lagi amasin lagi masin, tak ya, kau tuan mungkau, so. Guma sandata kam ku kwa sandata gumaka kitan kwa choka u ga enka ngkhoke kha kas sin u ga u tro ga ke noga no wa kaka so u tro ge ga ga ge so u tro a ba ka ta no chonga ke ya ke ke oge to ta a kama wa dua chingen ka khonkulu ta wa chingen ka Hewan yang ingin aku andilin kita mazin aku angesin jasan ni sana gay ku kota utama si kau cuka dan aku tengai dengan ada tuan tengah tuan hei. Kalau ni ngah, kalau ni ngah, aku 하나 내신 내는 거고 에우나 그러니까 자원 하고 다 끊끊 자원 하고 다 그룹 자원 하고 다고리가 가고 뭐 찌게 가고 가고 뭐 찌는 대체 그들 내가 가시게 돈이 있으면 너다 깝게 나긴 가고 잠깐만 좀 어떻게 가다 산 너다 그게 굴트리 그게 굴트리 굴트리 굴트리 또 고시는 왜는 Sungguh dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna ke mawa jiduri kaya toya karinga teng awa ya karinga taka chau teng kuga te tau kaya kwe kan kuga te ke kwa ta ngau dhantang diwi tanda sang u gita kani kakwe kama chidi kakakawa ngau ngabi ya ngau dhambi wino kain kay nilinggit sa mga zama o hong a o jila kay kuhan tagi ya kain kay dungungin na ganang nga ka to kaka tulog ka kay ka kwa chota nga ka kukwa taka u kay khub kay ka tagi ya kaka kukwa nga nga kaya kung ka chota nga kwa nga nga nga nga nga abin nga mana tulog ya kano wa tkwa tatu ya kwa chitga kamta nga abin nga Nabi tu nak noda ni kuat ya, cuma tuat ni saya kuat tan ni kuat tak kuat ni tuat adun bing akhafal ni kena joka. Nee utan ni ya cakap tak kau utan ni cakap kuat kau utan ni ke ngak ha sila noda ni sangkut. Hei dia tak dia mama nanti mana ya kau ya agak kau nanti foto kau. Nee tam dah dia ambil. Cikgu dah ambil, mana saya nak utakkan, ngabi atas, dah kacik tua. Ambil sendal, saya nak garden, kau khubat dah sini, kau dah cikgu, gara. Dia kuah ini, tinggi ya. Ambil sudah, perkara-perkara dia, ada ni, kau dah ni, kau ni, kau ni, kasing. Ambil ni, dapat mengkacik tu, ambil ni, ada. Cuma ni, tangga cakap ni, ni aku dah ni, dapat ni, cikgu, bahagi kadang ni. Ada orang suka gue otak gue lelah, otak gue keyungga, otak gue keyungga dengan benda itu orang cinta cinta itu gue. Ia bukan. Tengah doa cinta itu orang doa kata tuan kau kengah doa bama, kata doa bapa. Ia bukan. Sebenarnya enggak bila dapat tentang nukah dapat tuan nukah ni, matang ni, tuan nukah utuh nang ni, betul. Kata nukah yang, ya, kan ni, icakat gue doa tuan kau, asas. Takkan ni aman dah, aman nak kata, kan mau makan temi dan juga cuci makan kulit. Okey, kan aku tak ganjil. Hei, unda kan aku tu kata, gah, saja lah. Dua tadi, dua sen kau dah dah muat terbatang. Tapi kan, kamu aku kata aku nak ni. Sebab nak kan aku sekarang cuci tu kata ni, ini dapat. Kau ikut nanti. Ask enjoy. Oh, you come and get you come and you come and say you double it. Ah, she no, double Santa Catchy, no, double. No, double. No, oh, it's a tumor, it's a tumor. One daughter. Two daughters and daughters.
1: Trien dear tak many tom to tank a firin dear tak many tang kan kitten hotel kung wa ahake conquera do excafem vim to gear syncom to tinikamba conque was season 20 many to gear him to tinikia sigamak to program yang gear wa tisumukia wola ke wola sinki yitong them to gear some general taking them to tisumu yang gear wa louisa mgomba kia wa ye gear wa tikwa kan kuna kek ak ankuleng magita nekwa. Tamazi mchagia sengi ngasika mchagita hota mabiuta hota na mchagia ngia kimbili. Tigira ngoda kwa nga mchagika ya wa kriketi ganikuna ngana kwa Ricardo eneke ambre. Tasa gita kwa nga mkika kresika ngi ya wa kriketi ganikuna tatangji wa kwa nertensi ya wa ngake niyaka.
2: Da South Africa, in Karagana.

Chama te ke ke te amate ya tsema te ma te koma te te ya tsema go ta o khere khere na Cornel Cruz ta ke te a o khona te a kra si endless possibilities ta te a ta tsema khona o tsana ke ya ha ya khere nge no tsama ntse ka tsutsu ya khan ya ge ire se tsama go ha no mbambara ga go to di wa ka ha a tsamgatwa go tateta radio xka fm seta darna tla teng ke ke go towe tsamme se yangebi na go a ta go no go to no ti tate e tla e go te te mo e tla e go ma o hi o ro tsantse o sa checka ke mtswe ga ma a te kwa ga nxema te nxa ma re si donor da ga nxema di 25 ka di tse a nxemgo ma te ko ma re kwa ga te a ka te uni takte tem di a kurie teki 2006 en 20 hate tak e hati no makwana ke hitute ntla o ka tso i je twa ko kwa ga na u ita ma ata i karate twa ko ta darana kai ka te te ana kwa amori tino te u a tsamme sitete te ntla o ka ga e gerita ding kwa ga a se gerete ke no berem a te o khere o tsam kha ya ta te si doroko ta o ka e ja tlhagwe programa eng tse ka tiwe nya mate anka te si bori ji ha ko ka jengo te bori ko ta o ka e ja ko nta me te tsam si tshwate a e kwa ha a kona ka hin tu te twa i program si seta na ko te mo a ha ko bori ji na ko te bori ko ta o ka e ja ko ta haha ya program ji tsinza ko kungwa te kwa ha te siya ko khere khere ya gwem bamba te tsam nje tato anka tera ti Marcus Jetembo.

0: Michael Jackson te se tan tuante ham chan ma miya te tamaha te kia o ka sahing ata kwan sporti ja nga kwanen ka kteke.
1: Honor ten siwa pende ha FM divita jo akwege chingwa mprotia chingwa protia sa Netherlands bola ya iwa ICC T20 Women's World Cup chigan hunko tang nga ka nga chingwa ke kai ike nga daya to nukten a kaing ring hoi kai ke purtia ding da kanin ga nederland khai ho nam khau dai wa tuve nolo ki kanin ne ka dai ke ga xka fm hm sa chi ke jokon ghar ko I ke cricket icc 2020 world cup a dhamewa da ge nga daram 12 juni da wa fa daram 5 july ti ko lu hi go hu sa ju ke ya da ga ma gudira ka ricardo ke khedam

Arno no Susan tate cema te chan nengwe te komrekwano te soki medli cema kota ok eja siye kota osi kherina ha no tsame ngceska te mono nyehe tsama kota o 28 minute tswa jese kota o ngekara kho ha Radio X ka FM 107.8 go nyega FM sekeno se teke tswe 22 minute di berna go anqeko tin irike te kana go tao ka ja go se sore 22 ka 23 te tin irike kana go tao te ka ja te o program je tsinja go tshwara go kunsa tseke go toti a ka go enqe cricket si o te koma re khwana kya re ka cha te ja khwedam kana khondam kata tsantse o sa here here kwana ka tsantse o ka ha kunsa ti wo krita gwe tinengo chansi o ki cricket a ja te kya re ka anka te cha te ko ta te anka ta gwe kwana sika a te mo re khwana kunsa ha bora si o ahinya ko kwa hong hora ko chinya nje ahinya ko kwa ngo ata kunsa ha tsantse o ka te wo kri hete cece ta tim ya se ko ta te ki wi gum wi ya kho ha ofu a kari ka tsam se ya tu an kho ngi tsam ji kan tse u se che kara ta kon te se ta tu an kho ko ta di tang go ne kho je ngo ko swe ka ko tsam ji kha ji a kwa na ka ti do ta swe gwa na mnga mai kan din ta kho na tsam xe ya gwa ma kho ha a ta na ngwe ta swe kha kwa ngwe

0: Ja, no kamsta mase ko ta teke an ohi oroya khwahango te o cricket o anesija te kya o ka te o cricket si ane he te cricket suramata tincha surama ko ta o ka e jango kung chota ngakona ka cha unguro iki ti doa te khwano te khanta no bora kona kaba na se ko bora e chwa kung ogwe ngakona iki ti abate ti cricket ja kya o ka te ngo cricket ko cha te suramate ko makisi ya khware tam.
1: On Norten Siwa Penicha FM, Tani Chokham, Cricket Bola, Mea Protia, Nederland. Aganinega and Protia Kadan Nam, Tingwa Nederland Kadan Nam, Ya Ahiliata, Takula, and Igrisa, Ta Ikwa Kaum, Alekawa Ilalu, X5M, Ta Ngang, Tebakana 12 Uni, Ta U, Faifi Julena, Yaka. Takang magudida ka Ricardo ke khwedam
2: Exka honor ten siev o ta honos Nikte sika de mungwa de kwano Netherlands di akhan der ta ha orokya kwa tamano aki gwanam ka promise ye ive kwana ka South Africa di an ka ha ada dango enge tano Nita esika faifu over jenge kwano Netherlands ji guanam ka amade no South African ja Mary Jane kapuno Ismail ta gamate naika kusa gan enyati kwanaika siya kwata tuwe onarten agaka no ten uruben ja ko ji cricket world cup enyamai di 12 de juni 2020 Nigeria go the 5th July 620. Notiku karako kha te platform 10 studio sika. Marcus Jetembo to khoto ata nga.
0: Ya no te kete te te o cricket glakoju angwa ka kambora hete tak eja kontente koma hate ya Humphrey Benedito tahono te komare kwano Ricardo Johara tate kharaha khwedam kana khodam kata te u glakoji u cricket bora ngwa ka xam khwe no xam enceska temi ka teno temo go ni kha xam go ta 7 dartakh minute jenge kara khwana te dangi tami go acha te ata su su na ma ha ajite kasna te zice kwa kwa rate kasna te te u cricket khone khoji u te u te sho kanka ha te ave cricket isu pende jinda e tloka he tama hiana hiana hiana ti doate kwa no tesi eko ago akcam ji o tsaki na kwa naika ti doate hintu te ngam ui ma a te ngba oka tuwa ko kwa ha kanta kanya tuwa ta ikara te tuwa ko ha ya ka te te mo tin tuwa alfiresi kwa kwa ta si miye te no te anakwa se ha akcam ha he no uru ti dono da ha freda ha tabe nye donor da ha winne Khoto ti kungsa tsogo e swere mate kwana ka dangwe ho sa nye ngwe te ke na qhuwa khone tseska. Te sap a ke tlete hi te te ka khwe mitri mate wo yo te hi ate o classic te ka e go tao te ta hima. No donor da ga go e am go ma tseka kara koma a ta hi donor da ga ta me nga kwana ka donor da ga e no. Chak ama we sen vere klasie kwawe ofu chak evere a klasie kwawe tati cha reha iti ya khan nga cha nga ka fandakh es donor dag ata cha nga no a donor dag e ho he te ana kwa kwa kwa na tami ta hire karate uta ako kwa na a donor dag ha ho he ta ako mkong shoka an cheka karata ako maguye hi nga kwa naika ke he donor dag ha kwa sure e isa jarata hi ndew kwa na hawe kwa naika ana kwa ita donor dag ha kwa ya klasi uchakka na teno donor dag ha ha chaki khiri ye guta

0: shocking and chocking with you.
1: Kwa manato kwe kwata boradi e waki tienta ya tienta kwe kwata miku ya ata tieta miye tento pere kwe kwa tieta kaija kuwa tete anka kwa chani kwa kwa ngekwa. Na makadu kwa msi ukwa na yeti doode kwa anu yere kwa kwa tekia wakatati Andrew Ngobo na tuwa Kongola no teko mna kwa anu riku Amerika maliti mwoka tino te ya bora ya gwe ye kota suere mateko mna tare kareta.
2: Sherema go wokri enta ikara kwa tai harza ai he te garu ngo ko musupi sena ko tuya tekere ko tezi kara ko rado ikite a baskopo ikimo ko kenza donat ko ko he te ki chekara da kete ko no hi ai he te ko ya da kete ni u isikito ti amazra ti enzu kapi na zo te ta ko mari kara ha ngo bo wat te ta kara ne tin ai ha ko ni kan ko na to ko ko ri to se to ara ka ya ti hi ya ti te donat ko kenza ko kura se ko ku ku ti ha ko ta ba ha ti mu a ti ya mana ko ti ya ko ya di ko na mu a ti ya ba sa si ya ti ya ko enta ka si te ma sa si ya ti ve a ko he ta ko sin ta ya ko kara ko kama ko sa ve hi ai he te do na ko ko mu ka pi ro si te ki kha ko ta ko kri ko ku ko ko ke si ka pa re o ke te ko ru ka te ko te ko caso era teco penal de tamim com teco aí já com que dangue e cago ha abre costa com coach voa daqui de tana com na já até munha teca já teta com o tramski
3: XKFM onortan chiaba com uma caneca manque dub hum como com gere chi gregem bola talta na gege com antene whatsapp com grupo com que grupo in ageta na coca com que com ham sum juma ageta com antene whatsapp com que com da chiga sim que com te voa sa coração sa com que dub com antene whatsapp com que com da mang bola maka ageta na coca com que 500 na June 2017 na que com antene whatsapp com que com da chiga sim que grupo in ge ange com antene whatsapp com que com chimene ge 6 points ke kwangi bulatsa ege ku kontivua 3 points ke kwa Ecuador wa yenpende tane de croissant wa yenpende ke kwanda mangi bula kanka mo kwen kage ke kwante ne wacha ngul kwa ka croissant ko ya ge ta ga wa tuwe de pleki ke kwante ne wacha ngul kwa ge kan sita ne wacha ngul kwa ko divua ga veni nga mangi ye ge ta ko ngi tane wacha ngul ge kwa da mangi ga tuwa game kwanga sigi kwangi spanisha ga antene wacha ngi kholko da mangi njuma gi da kwang antene wacha ngi kholko da ga chitla sungi kura sangwa anda dogs ke kwang antene wacha ngi kholko ipali ya vini bola antene wacha ngi kholko ngi mangi ipkhak kha khamo ko kwanda ko divo mangi bola tene gi da gong ki kwang antene wacha ngi kholko mangi bola ngi gi gi ke ku tene wacha ngi kholko mangi bola tu tru de jala atio ke sa tuede alfuchi de gonga ko nei bulang o kya ki kwantere wachang ko da suga chita sing ki defender line dwe jala khmo khe ki kwantere wachang ko da tawa ma ageta na khokom kom chipla ni ma ya geta thwin ngo ki kwantere wachang ki khok ko da ami ki dum hum khmo ko me a record xmali chi ki kwantere wachang ko ko da mangke bola full commentary ati go ya gya fa ngam khuna ko tere wachang ko ko da mangke spani chala nu kha pala pala nga sa bola ki kwantin ngo wachang ge ya khok ko da chita sing ko tivu age ngune ta ma ye geta ngwa ki kwantere wachang ki khok ko ke world cup tere wachang ko ko ga tsa singe kwa itutro jela kama kwa tuwe desin sezi ke tini ate chike fiertin ke kwa ngwa tsa ngwa kwa daga chitwa ngwa kema nkagi ya ngwa ewa 5 and 5 kwa ngwa eke World Cup utwa ngwa tere wa tsa ngwa kwa ngwa kama kwa ganda mchitwa singe Spanish aga makasa kema gedana kwa kwa daga chitwa singe ule ngwa kwa ngwa kama kwa ngwa kuna yena diarta khrada shelze ke kwa antere wa tsa ngwa kwa ngwa hula tutro da ganga chitwa singe Spanish aga ngwa tsa ngwa kuna kwa ngwa isa hula tutro da ganga tsa ngwa kwa ngwa takala sing imanya ibola makake tana akwa kwa ke kwa antere wa tsa ngwa kwa kwa daga mchitwa singe kura sang kam khara singe ilain apu mangi kwe chinji sa andru ga ngwa singe ilain apu ngwa ye gige ngwa jemini tena ngwa inta bola magde na akwa kwa ke sako diva ang
2: Chetsa de rokomono. Bora hetetia ta de rokomo kohnya de kwana khane body language kura sa kwa hetsa ya komono kura sa kwa bora siki khas na de tsika. Akho ukhungu sika gwana mtinge etras kwa qeuza kwa aqhu ngikho khubi khubire kana go tseri nei bora ha kwa khungu sika de ka wat ke 70 ka kwa ngi jemeni kwa kumwe bora akho kwa khungu sika gwana mti akho era ya ko kuri karo ya de bengi bora kana akho ngi uruna ko ngi game ha ngi ndina kwa kita ya tsanga kwa tsasi da mu akho thung ka bengi bora sika bora ke sa kama de kwa kwa ibe kwa kwa
3: Tere watsang nge kwakwada mangi gatsi gatsi kurasa ngani kuning hale kuna mangi dan kwada gwe tsoda ga mangi ko chiteni kwe chinji saka I watsang first 11 ni tenen a chiga ga watsang nge kwakwa e mangi e bulan kwai wala watsa watsa ngagi kwakwa ban first 11 ni ngi I bulak ke tro jala ge ibani kuna ing ing ing tenen ka ko chi agi ta tsoda mangi ko chi ma ane asanga ya bulak ko antri watsang nge kwakwa mangi spani chaga out a ga kambu ngi ko antri watsang nge kwakwa chiga mangi bulan ma agi ta na kwakwa na coaching blow history pe ga le wa coração watsa ngi kwa kwa ko tivo amange ima ko chigena ayo hi bula ki kwa kaya tere watsa ngi kwa mangi bula truta jela ki mwa tsika sun set africa no khagi kwa I bula ngi na yege ngi kwa tene sa south korea yege te numa 1-0 da chigbe a brazil ke group c gane kuna ko ngi mas scotland ke 3-0 ke ko ko mangi watsa ngi kwa da haiti sa morocco da mangi morocco gete ko bula la dam takla tu ke ko tivo sa coração gane kuna ma njoma kwa agita kongwa
2: jeng ki bora kai ko sa yesu I he te mo bora ka pare ki te hin yo kwa minute je khara ko mu kura se o kwa ndo plan ko ngai kara ha ta ne ki sen se ko hwe ko ti hua kwa kwa a shobe ya kona kwa ki kwa ko no every cost ka ka ti fa ko ngi ko ke nza ko sa kya ti no kura sa ko ta ngi ko ke nza ko sa kya ti kwa na sika ka pare si ki ki te kekere komu hisena ko si ie ka ya hate kleve ndu te kere ko sa world cup ta mi to si ki hisen da te ta be ko hisena ko ni ko wera pa na e ako ras ka ti do wate bora yam ka half for te kere ma ko be ma wina tre ta second half so ka bora last 25 size minute ya ko sa ko ko sa ko ti ko ja ka ko ti ti he derda minute size he ya ko minute 60 ki si ya ko no kan pe ko ti ko ge bi ko ti a professional ko ti ko ge ti ko ta mo bora ta kara ta be ta ba han first half ji yam ka 45 wa tangi be ta ba han ka do se ko ya ko un ti ti sen ka sa ji he ta da ngoi kara ko kom ka ta ko sa un ti

Nhằm cả chính giới hẹn còn như bình nào hẹn có ơn số cơ. Khu tí vua qua bố rãi tàu khá kinh giá kinh giá khu sâu kỳ hẹn. Để ta mẹ qua nè kỳ rô khóa kê kà khóa nè bố kỳ tàu văn kỳ dân qua bát. Kỳ rô khóa sẽ nè mẹ khóa tên qua kỳ giá bố rãi kỳ biệt. À ta yà hạ kỳ ngân ngân ngân ngân ngân ngân ngân ngân ngân ngân ngân ngân ngân ngân Curaçao qua nesse guanam hakka cara taveng no no kuiha kout ivoa hak passe rabora en jagnan tou en lan man tou satsu yo ha ko jao ka sakwa de ka ha ke he hak pakana ke ora ora ki ka kan kusina kwa kwa ya ti hak pakun he ka ka sakyati hak pakku kuya su koma e ko bora ki ya ti veta hari ko bora en kuiko asu ya ku ti ta me ku ko siti ka wa kara ko bora ki ko ti kuri ka wa ku ta anka ku ya ke iska hak ko kusina ko ya ke ta ke te ha ka kapiro ak ere khata no sino khuye khuye khuye se katre khata ka yak na horok ne di sia ga anda sin gerena khata ka ku ani za ka ka ka ke ka pa ang ka ka ka no ka ka kura sa ka 451 ka kreati Five, four, one. At the ikra hakwan na sinong kay sa tiyatak ng dubing dubi at hakwag ka ka ko rin sa wag ko hawan na i-forecast ko rin bura ay tuwi tekwara kaya at isu ihek kano ka bura kwa tayo hang kakukukuwa na kaya kating ikong ikong sikik ma hakwag ko yung gibina kuya kuya kakaro ko kuya kam hakwag gibina no hawan ang gibi kuya magkam sa kaya kama kuri tayo hete kwa rin kaya tisikak magtag na ng kakara ka bura hakwag dira kaya hang kao kao rama kiri at bura tawa magkuya kasi kaya kiri kiri nanja hakwag na hang lamara kaya tisikak sika sika kiri kiri bura sika kukwa kisi yata mang iya ko na iya ko ya iya bura man tas kanya kya kukisi at mong kisi ya bura hakwag dira kaya tiguanam bukana bago kom kata ban kare kare ati am ta ba hanu kri su o ki ti ke su ka de ha ko bura ta ta te te ti mo ko han ta me ti ta ku mo da ta ni ta ba an ta ya ma ko ngin ko ngibi ko khaye ha e sai si ha ke su ka bura de ha ko kir kir na ta ke ha tau an nang man ke bi na ko bura mak dalas ke dar da te ta ba kus ka ta kare kare na hakwa ko khu para ko akwa ka ka sa dai he ka mo kha jawa ti ake ma kho ko ma kho ma kya wa ka kare khata ama te kha su se dang no sangare em kam gom ka kai ko gom khu kom na khai se ta kai ko ta ngai ma na kha ake ku khu kha ma mo a ti khai ma mo a ti ri ndi khu che kai na kha ta ta kha ma kau kau sa ma jawa ti kha ko ye ti Bano ka bura kwa tayo ha. Hapag na matak iya ta kaya hati yao krisyu kiru kiru di ha. Hinko hakwa kya ko te ka tin ko tama duwe kisu ka hakwa tara hata seko ka pare kin ko kwa kwa hakwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa bakuna kapiro ak kare hata tu ya khoy khoy chiri chiri sina ti an sina ma khoy tre ko kri na ha e ndang mang mana bura kha ko khoy ha kwa ti ya ta kya hati ha kwa ti ya ti bura en ko te kya ko te ko kon ha kwa te kha ko ko te ya ko ta bura he an sino the elephant that is at the clock kara khabura hai khakwa kui khak kui khak khak sa gya rota ba khanu ten ma kam khata te hama chan dio monde khakwa go khom ka khak ko man ta khwa ta ka man khara ve kare sin khara ta ba khanu kura sa ko de ta ke gwanam ha khakwa khak ve khakwa an jan kan to na ta ha khakwa ko an ka pri ne kyar khun khakwa sin qobota te

A te mo nuk tam siu kwana sika, ti awa te tam te ja ya hwana akwana ka te ki tamaka hambre hwaha, te ko kai kui ko kai ja te ko hii go hwa hai, kwana ka ntsa sika te mo re kwa no, se te ki tam ya hai te anka de si mbamba ka tam khayata, bora hai te mo re kwa na Ivory Coast ko katra kwa tatuye, no kwara sound ta ke te klota maga zero ka gwana mga hata te khere ngwe tsam kha hetino tota tita maya khere ka kwe akwana ka to en sero na to bere na go towe ka te te kae ko ta ti Marcus Jetembo.